Why you to yono or the opportunity party was fala tonga fa polokiki ele ifa ta itaina untested political party. Oli to tell for ya onga ma wulunga ele tali ton male fia fia le suia or suenga le NCEA or lo fa ali suenga phone. Na mawa fo suenga le phone on New Zealand moa o onga poli New Zealand Council for Educational Research fa apia e na ole kuato tangata na tali atu wa maali lia li suinga le maa loo fai mai o se la asanga le lei. E to atele fai ya onga nfa ilolo la to iyoe e to taunu fa ale leia le NCEO, NCEA na ilo le AVSEA. Ma e to etoe lama ole to atele na fa alia le popo lenga ole afa atapula ai suinga wa fofuaina ava noa ma awala e a otawina iti maiti a onga iti tonu a onga. Na fayeli su esu enga ya I maasina muamua ole lua fima leono, ma maasina mulimuli ole lua fima lelima, ma e valu selau tolis furutangata na taliatu, ma ele selau luas fulono a onga. Wafaa mawina ya Australia le lafea ngainga ole puipuinga mafiti po ole Mutual Defense Treaty ole Beita Theni, ito tonu ole fono ale senate. Ole malienga ufa vainai le Ocean of Peace Alliance, ma ta utino ai e atunu uta itasi, e lango lango le tasi le isi, pe awsa fa ia le fili. Pa mele ministar wa ifafo Australia ya Penny Wong, o se fa ilonga lea, o le fa ilonga lea o se maatu le manu taua, e ta ngai ye le Pasifika, e se ta iala mautung. Utala ita anonga, sa fa ali al fa ya ngol pui pui ngal all blacks defense coach ya tana umanga no fa no no ile moto tanga ter ta mir sanga ya afrika sauti ola la tu ta longa mo mo fa sanga li stormers sa ali 11 no fo sa fa ta mo tanga te mai mo sa va ya ile fa ta wa fo no fo sa nga o nga o ile ta longa lo na lua le all blacks fa sanga le sharks ile kings park ya afrika sauti Fai mai umanga, e ui le lo lo wā le tau I Durban, ai sa yelo na faa moe moe, sa te tau na faa tumulia. Ma le tala faa iu, o ta ua le fono ta alonga le Pasifika po le Pacific Games Council, o le asaunia umano fuanga mo ta alonga o le lua afele sulfitu Tahiti, ile taimi ato faina, ai le amataina ile asole sulfaa yulai le tau sangafou. Le ao fa atasi mata alonga le Olympica Los Angeles le lua fe Luis Fulvano mata alonga ale Oceania Championship mo le au si u o mea mafa. Fe male pule silio Andrew Minok o lo so alonga le lenga aluenga ma le tele no fuanga po facilities wa fua fua ina e mae el fa ingo le tausanga po le kuata mua mua o le tausanga fau. Sa mo, le sa walunga le nao talafo wa le neiva ayaso, ima maoni yao taulia ila utapua inga, inga pula I Maria Makelita tuu, so ifua. 531 PI.

suka ten tale ene singa ni bina kati kenda na yalo ni kro ena na ka menda na nganga ro ni kina ia o ikenda ene singa boka te kire ro suka le stali karusa ene sapa ka te kire nga era sapa ka mbote tipo mien bula na yalo e meni pa usa ka te kina ni anonda mbula pa ka yalo no buru burungo sa sa tiko ite na nondi tiki tiki mbula nondi dapa dapa ia na saka saka taki tiki ni nonda mbulu paka ya loka na lako eni na daku ni ena daku ni mbulu mbulu kongo e mbimbi kina menda maru na nonda mbulu paka mbota da maru na nonda mbulu paka mbota da maru na nonda mbulu ni biwaka ni vinaka vate kena kalu da maru na nonda mbulu ni biwaka ni vake kenda da ngarro na nongono kwa sangona ni bende sara mbaleta na kai sara ni paka ngataka li teworo me basuka kina na mbule baka mbota ni media na social media sa tungoa ni nga ngaroni da nga ngaroni tamata baka mbota na klo da nga ngaroni ena nonta baka yang ataka da kirea na bibaka lumoto taki ni bibaka bukui ni kalu ena nonta mbula na kena tau na wasa na kena lapa ni tuku kakitin kwa menta na nga ngaroni kina gua na wuna ukatu kina sa sini nguna rao rawa sa tiri nguna rao rawa ni kena ngarabi na takataka ni klo ia nita kini na vivo si pa kong kwa enda na vivo kong giti kini me dalaki kiri kiri tali dalaki rita tali mana apa bina kasi dama sa kamanda e baka dora na klo e na bukumu ki na bukumu e na bukunda na tamate kira nga ni dini buru buru nga me dara rawate kina na mbula to mundu e tali ni ndina nga ni sa lesi tu na tamata me na dona nga una tambuya ni me na wete na mbuli ndili buru buru nga e kapa ka mata tupi kenda ni wotamu ni na kite tunga na kalu menda rawata keda na mbula tamu dapa ni kini mbali mbala dapa ni mbali mbali ni na kite tunga na kalu menda rawata na mbula tamu sa kini mbali mbali tunga ngu ni ndi nga sana lako na yang nge lingu wa milu sita la guna lako mikina ni alonda menda marroya da marroya tiko ni alonda na nguni muri ngu wa vikenda ni lubi biti na lebu ni vika ya tiko ni deli buru buru ngu wa kini baka tara baka roa rawa na daga daga ni butu butu wa mea mai rawa ni alonda ka mulu mulu mikina na onti rawa lawa ni baka mbota na kalu mbaleta na mbuli baka mbota it's more about the spirit man than the physical person kongo mbimbi kina veki anda ni na mbula na tamata baka mbota na tamati ya mdunduru ena baka mbota kendaru sa ndurum ya mdunduru tukina kabini kuwa ena sikili wendendaya na buku chisu karisto na lami tawadala na lubi ni kalau sabasaba kwa ni soro usibi ndondua o kwa usibi mebiru na profiti kede nga tukani wika nini bolta minda ulika na ipiriu na kena wasi ndua he is more superior than angels than the prophets than all the sacrifices o kwa na yalo yalo o kwa na rarama ni kalu lebu kuchoba sa mai mbula taka na mbula ya na buru buru ngo mero ni nda redi tiko kabaka nda muru muru ikwa mwa na kami nda bibaka ngwiti kina nda bibaka ayalo ganga tekina batini sangu na mbole mbole sarenda sutaba tingwa na lui viviti na viwa kani kita nata mata baka mbota baka mbota ni ubo stili kwa sini kaya muna budhia sara baka budi viki muni oni saki lai vina kutiwa na wuna ubo stili kina na ngone nda mbole tiyo kinongo sangu na menda marwe kina nanta baka mbota nanta baka mbota binaka na nanta kalu enda karawa tiyo na kabini singa nintai unitaka ni sama tete aviti anda ni tuku-tuku ngo menda bebo ngo itu kina our faith life or when we talk about faith in God it's more than just a feeling or an emotion faith is about life a lifestyle that belongs to the righteous ones of the righteous ones of God eh we rasara sabai karaba sabo sabata ki karaba ambota ni vaga ni bi sorba sami vaga dora turango tisu and there are metal bari sarmai wakati kina ena hu wali lewu ni kaluga chowa ngome buke kende kina na kalu nyalo tambo ni biwa kani ena ngone nda mbuli tiyo kina ni taka ni sama tata ya vikenda ni taka ni sana bibu kongi eti nda kere ni bibu buke ni kalu nyalo tambo ni na nda mbula da masula kapoka lewu na nda bonua da masula kira na itala tala kima mi na bingara mtiko bago kima mi tamata nga enda ngandrawa na bibu masulaki kima mingan reba na numuni bi masulaki wani ngan reba ni mami bi masulaki ngona ngona ni nonta bi bakat katari baga yalo mi marui katundi na nonta baga mbota na kalu bleta ni turango chisu
sami baga zorna zaka zaka ngendri ni baga.

0: duri ero ki ne wiki anda meto vokta kai meto tamata ya lundun duni ni klo sa ki ne mbole mbole a wiki anda when we are now becoming the righteousness of God we need to live it out by faith amen ni ta ni samata ta when we are now in this privileged position sanda me poka tikori indone sana le veri ni mbula enan del ni buru buru de pigino ba meto vokta kai mesa nonda Menta sano na yalo nundono na klo. Roho de bina kasarongo mebe au na kabin singa nindai. That position of great privilege needs to be lived out in faith in the mule tika nila buru burongo. Sa ngita ka ninda na viva kong giti kina baka samongo, da viva masula giti kong bata mero ni suli na baka viva anga, vanga baka yalo, me mbole na mbula e na mbole mbole ndono ka baka yalo motu otak na mbula. Ata linda na baka sama imbimbi mente kira tika na ngonongo, na wasini was ni klu na ken na na kitoma da mi bagal si tel mani tobo me le su tel wala klu e no tambula sa li bu na ken bolen bolen din dai ni taka toran ken marra ma dor bu no man le ha vikim no le biti ni bo ro ti go mai na sali ka kam bra ki na kon go na 531 pana e na kabini kwa ni nda na vi wasi taka ni din go so na ka vikim ni bo ro ti go mo to ka la ko ti go ni sawa Sobi ke muni borong tiko mei bale, sobi ke muni borong tiko lo bunin daga laka. Tambin binga o ngan rabo mo sebi ke ngana kami ni kua. Da maro roya na non dam boli baka mo bauta na kalo. Beleta na tamata ya rondon dono. En nama ka na kalo mi mbola taga tiko na boli baka mo bauta. Musonga tanga vi ke ngana baka sa mongo. Ubo no ni mi kende kena. When we talk about faith, it's more than a feeling or an emotion. It's a lifestyle that God expects to be lived up by those who have been considered as righteous because of God, what God did on the cross. Na kai bogadoro tura na kalu and which is you can walk in the same in all the around the dunu kina na kalu na ka win singa ni ni ta sa na mata ta vikenda sa va kalu ta vikenda na kalu na no wasa o me wasi ti ko bogala le ka vikenda na ka win kuwa tremena na ndo tra mandanga na no tamasu in the same as manta Imami boko suka be ke muni chova na ni mami kalobina ka ne ka bin singa ndai na boko bin binaka na boko mul muli na boko mundu na boko maro bina bo li usar na nuwi numuni boke ke mami ne ka ben ndai turanga be ke mami wi wasi ta ka bagala leka na numuni bosa na bosa mbula na bosa mana na bosa uni sapa ruta kana klome ko ke ke mami na ni mami mbula ni boko mboiti ke muni ni sapa boko matata ni numuni bosa sapa ka ro ka muni mbula Ninge buke ki mami na kalu nyalo tambu na ni mami bo sendin dai me kapu ni ki mami ro ngaba balenga ki mami sasanga me ki mami le baga tora ki nin dona ka be ko ka samul mulu ki kum beka se tumbe ka ne bel te nun sala turanga masu ne ka bendin dai ni bi televi ni bi baga di ta ki be ko ya tumbe ke so era baka ta taru tu sa baga va bani ra ko ni baga mbo mbo ti ke mni na ngoni mure ndin dai sa li bu ka bi to buru buru sa male li ki na ne ali to mata tumbe ani Itura ni buke ki mami na ka vini na mi ki mami male le ni veke muni. Pina ko bale utal na ka ka sami ba do ro buke ki man. Ki mami sa tor ndu ndu ma ni mami ba ka boti ki muni. Turangan nge ba kal ngota na vin ka rabi na bali wale si. Bula ni ne mai ba kire virto na vin ka rabi nde ndai. Ke ni mami bula ni bebiti na bi bondo ki mami ba ro me kina. E ki mami ngaro na mi bo ske bi ki muni lain lain na de der na ro ko bi no to kai. Nanu mitalanga ni mai vudolo mai no biti era pagan do nomu ni lumuti ni tal tala era tu mera musu ni tu kana venga ona na klo i bute era turanga me rosera nomu ni bosa e ne keni vara ne keni vara vara ni kla turanga ni ni tala ni mai mimbula nomu ni ropo vende ndai ki mai masu na kuni le chisu na ni mai turanga vinaka ni mai mi buni mbula ndi na roloma e ndo ndonga amen amen amen
1: Ni vinak sa loga lewni gira ngati ka na the wonder na turanga na teleni klo vingara vitiko and South Auckland Fijian Assembly of God ni taltala eroni ndau rambo ke kauni velata na ivanga bokalo na kavni kuwa oni na roni saravotale se rangotha and Facebook page ni PMN Fiji inangoni wali wali sabotongo tini kawalo na miniti me vana kaloko Westfield have a center elotoka nongu kalo Moni vakalo ngatek sar kino vakalevo ena kavi ni vakaro mboka endai ni mbola vinaka ni mata vinaka mai.

0: ni bakarung bukendai na londa ngona nulu bibiti mai na tolu in tim corona kaloko PMN Fiji pamana viti au maro ni bulumbul bina kana turanga na kainongo pelasio sauto e tomani kenda tik mo koya semo sartik mo koya mai na botera ke New Zealand invakagal menda na gai rongoda manda na tikitaki mai invakagal na kavni ko tomanda o sakri ko to komena gai bang madal tiki koya apa kala kala weekend ni burning gai tiki buna ni rovi tertrongi isa mio sambul re pela
1: Mbula vina ka ne mai, a vangunga o pelasio sauto, au dautu mena korwa turanga o buna, mai tabi uni, au wawacharai, au wastal ngai buna, wawachi nangara o no kandavu, tolu chuku na lupi ngutangane.
0: Sandina.
1: Wai chiku chiku I invakagil.
0: Sandin de, nam na kia nandin de, namdu bagi tiku tiku kiri na wakangu.
1: Oya usa kabi bita mbaki o chingor to na bitina ni sanga tolo china mbaki
0: ai mi usa to kini gele
1: ai sera
0: io wada vuna raki en un pote raki ni sila ndi ka vuni ko ai pela
1: ni ku ambo bo kata kata vina kata kana raki ni ku na noa Pia kata kata raki, bida na singa mata sao, cimpat mbata sivi, sarciko nan raki, lay minus five sarciko,
0: Ay, o sa mga anda jolom ni katuni wai liliwa. Iyo, isa pelo na sarwa lebo na semaramay na kabini ko sa nora kani mamindo virong o datu eh. Nambulango, nambulango may nambutira ki New Zealand. Iyo, tau manda pelo, matau sarata andaro sa natarasa manda ni na lebo ni wili wili ni lube vitir sarli tarakortung gore na buno totoko invakagal.
1: Pinaka. Vina kana vuvale ni ngoni vichi na mwira ni vono ate roa. Orto ate kubu na rondol chinka roa, ate kubu na bitu na vuvale. Miago mena ngonongo sa pasang vulu patata chiku na vuvale. Ersa leo chiku ni vuvale ngoni vichi na mwira ni vono ate roa. Ersa pa chiku chiku in vakagil.
0: Sandina, wasang bulu eh? Iyo, okay lah. Oh, ni saya nama tu survey kemunina. Nara itu nahu dah debata. Iya, nabi ngau nak kira ni intrakim patung bata eh?
1: Iya.
0: Ya, wasang bulu nahu bali. Wabi na tempat esok ni bila kata kata kaki. Ena bunuh tu tenggoroin vakagli piala.
1: Nah, karena tempat ni bila kata kata kaki segoya na cikor na tarvale. Cikor na taban tawang kasi na Rona Weldes taka-taka na forestry taka-taka na freezing work rest home cikor na prison officer kina sotal na taban na ra bunun taka-taka arabay type tinira kina
0: Sandina, iyo, apa na bi songo-songo dundu yeso, eh, oklan yukim ni ni liliuti ko ni songo-songo ni ngon ni lubi biti eh, invakaga. Iyo, apa bi na lotu kina vanua I pela.
1: Binaka na songo-songo chung na luman ni ngon ni bi, songo-songo ni ngon ni bi chie murani mono atero sa iko na chung na community level na songo-songo level, chung na luman na matentu eto lu, matentu vanua. Cikgu telah ngai lomaya

0: pernah bilang gua. Gak usah mai kongo na yang boleh juga na itabing gua. Na kena sange metomani juga tak tak bilang gua membeli cerita lah muri mai. Kombe ngaya na bi wabili bina kali wabili bina kali juga na bu bale orang orang sabo itabing oce.
1: Na kapela iwi pela rangai rongo di kemini tikur na luwe bi tena kabini kua wa bibi bi rna se wangar da kada tiko ya kemini ni sa tikuna na tarvale na forestry na freezing workers ir na prison officers oh ya ke vaka era sar na na taka tiku mbaka mer sar na toki sombuyani iyo na da bonira ni tikuna na kabini kua ni kuri ngole mai bono pat batase ni ngole mai ba ni ba kale ole
0: ni ngole mai ni ngole mai bono bina ka bono ngo sa Southland, bono rerevina kan. Jina ni mbata-mbata ya bono rerevina kan. Malu mtu gina nambula, rarawan bito seyaki. Iya.
1: Ina sara, sabo sanga bulu sara na bubal eh. Ya, sa sanga ni lenga na vio kani rati umai invakagal na ikav niko. Kima misa bapin nak sara baka lebu pela.
0: Nak sara baka lebu ni mai.
1: Ina, namun ni mata bubal ke ir talanga na luvi viti lebu ni namun ni songo-songo. Ningon ni viti ni saliva ke tiko.
0: Nak baka lebu na vila nung tumai.
1: Naka, iyo. Kima kain tatal na kao ningan repa mo ni natal na umai kina. Ni pi tartar me bali wali. Sembelat, kima mitunga ngo kalandi kima sin lakon daba nua. Yengo, kima misa nrevi kima ni kim rungo tatal ngani tek taki mana mona ira ke Aotearoa New Zealand na ka vini ko kim sa wa vini nak sarki no vaka levo iyo kim sa lo mo master tu ngayani
0: e sa vina ka vale sa vani ni vina ka vina vale va vinga ra vina ka to ka lunga ta chigo
1: na ka sarva ka levo ni gira mo tika nan do mai palasio soto na turanga liuliu ni Fijian community Invercargill ene ka vini ko ke ka ni dalata Ani veri di pela talenga san dende oni kele i pelo ni san dende ni san ni redi koe io e ananga i posta ke ananga i buda ke na vitar tarongi ne kavni koa e na PMN Fiji page vuni ananga i redi koe ni rongo da talenga na i tekita ki rongo rongo vinaka mena mone i vonua asara i ra o Invercargill e na kavi ni koa sabu e tiri kadio na miniti me lima na kaloko na nanda i rongo ni tukutuku na vosa waka peritania o teo ya Na vital tik na vital no and then the tal tinga I Hamilton na vuno era songo tiki no irna luvenda irna tampangone and na and Aotearoa Fijian Youth Symposium vaka dirti ko ni sigatolu tiku sartinga na kavni ko ni mataka keina singa tambo ne mentale vaka tali na Sofia CBM vaka ndrove bua madua a mio sambula siam.

0: Lady Malo, Wonga, K. Munia, Nibu, Vitramiti, Melima, Nakaloko, Nimbula, Nimbula, Vinaka, Nawalevo, Nitakuni Maruta, Talangani, Taki, my Invercargo, and I Kavi, Nikua, Nibula, Nibula, Vinaka, K. Kimami, and Lubi Viti, and Vonondini, Saliva, Tikukina, and Singer Nikua, Nitakuni, Bulbul Vinaka, Tosanakarating and Gravita, Vakavu Valley, Vakavuli, Vakavaka, Vakalotu, Vakavanua, and a song of Song of the Banga, or Ninduile Wena. Takani tosu na katiko na nom ninga ravita ni bulu bulu bina katalenga eh iyo kimami revi kimuni tiko kimami indala kan mami dono numi kimuni ena ngandra kim batam bata ya kina wika ni indo sa tavo na yan rabo mata kalilai iyo wiki mami talenga yon kalandi si kimami talenga yon Northland sa baka kimami tiko talenga meno nom niya sa sa ni sando o ize bata tu na ni mami motoka na ilelo ni motoka wango ay sa wango ang gomesa na lutike na wiki Vanta, you know, Sona Mataka, eh? You saw you have got a ticket and you got a mal loss of a torch of mine and Raki in the spring, or Tingayas and Angai summer, eh? Novule Tumbutumbu, bottom butter, visa visa, novule liwa, Navimatangalin Raki and then doing Lako the Roman, then doing Bolataka, and Navako Kotaki can, the Mendanganga Runivinakanga, eh? Some bottom butter civil and Raki, yes, and I think to command the Nangandes and over people. Dandove la cova nambung ni singu ke lulo sa sindro ni ngole mata singa sa sindro talanga ni ngole nando talana ai tu tu va vaka tur tengan go kalandi sare di tengan raki sa nga sa maru di to komenta nga sa ro talanga ni mas mas tal to nga vale ayo sa ndana ro na varo ro tinga ina ngo vina ngo nda sa tu kuna ngane ngo nda sa wa vale iyo o sana ro to mantanga na ngole ngai nando talanda kana singa iyo na santan rede sa mga ningon do na serre in imbero ya ando tuk tuk rive boli na serre tara wala nga tatiko sabuto sa ibang andavi ni nanumi ked sarkina na veo kani marama o ni lewe ni songo songo ni marama ni asana wa aturang olome viti ni nambosi tika nekap ni koe flat bush sa wakan ni nipi nangat yani wikim ni waka andin doke na nanumi ni indi bu vale na wala ni tal tal ulundole na waka dhurtikina nambosi ni asana wa aturang olome viti ya birna kendro marama erna avibu sa kita katika nabika membaleti irna nonda marama erna ngolti mivunu na vula o okotova
1: nantoma yudi Aotearoa esengata medhede rinduandua ina mbutu rarani kaka muraki na vetu kutu kwe kaka muraki kina kebukako baka mbote ni mailutu ni bata ni ndigende nika wengarabi kako ngandrebo mkundru baka kwa na rao ni vitar tarumai kiri Pacific Media Network ena namba nitalibuani sanga ni saumi saiba walu saiba saiba vitu ono tolu tolu barua walu walu maiki na kato ni meliliba liba complaint pmn.co.nz Sebola wola kabako to maiki na kata ni meli viwa vitu ono saibandua manuko rua rua bandua eo kalandi rao ni kubitar tarbondo nulukiri Broadcasting Standards Authority ena saiba walu saiba saiba tolu ono ono viwa viwa ono sisi kwa banonu to website bsa.govt.nz nwe kundru kethe bakongo menendoba kethe ringa ena lomba ni rusa mbuna singa maininga una abaga dhurikina nubingarabi se programu ni kathikadibaki kakundru bakitiko

mana viti Georgina Lendua Vavoli ni bo ilima na miniti me ono na kaloko e na ono kaloko nda na rongo da tiko na nonda I rongo na paspoka pertania e na e kavi ni kua iyo santa na rongo da tibe e atutahi e na lima na kaloko na vivana avaka edori lenga sarikina endua e na singa na noe Sylvia Park e santa na rongo da oti santa sarapatalinga e na reiti ale alo e na singa e na noa sama idha buti taltinga na edhana turanga mba kitulu sengu bulko tolu wakitikitiko ya wakalandi o hapai o tene auroi da tiko ni baka idhuri tiko na mall mai Sylvia Park ngai ni kua kiro baka singili tiko bavi o tini ena nito mall ngangwe Westfield auroi da ni si naisaro wango ai asanga baka ni rabuli kwe sa nangone auroi da ni leusar nangone ra era tiko ki nanonra itumbutumbu irando ni visusu iyo sanga sote niro leusar e ukila ni leo ni wili veki mami nangase dhake yonge ndona ka o rei dha waka levo ni kua o tukuna tiku wana ni tuta ni waka e waka vya o ili eso vira na turanga o rei dha tingu waka era saranga esu kama ivali ni vivisu e matali ya sarvia o ni ndona singa o tiku ni kue na mol o rei dha saranga na levo ni turanga na samungawe matandra ndo mondra lingandra wango iso sangere dhirungo wakando ike wakara mata sar-sar talaga wira. Aku tengok nanti kau ini tu tak okey lah. Rere rasa ni bukan titik kau kelandi. Dari lakuk dia kami dah talen awak nua, eh? Ia rasa lebu serangan. Esandona kana lewu ni kan rewi lewi lewu sama itu kuno pini tu ta au kere kere me sa wati ngango nan daru wasinga lewu daru sa tu za kisaranga men daru sa ngoleani au sa lembi wali daga daka mo sa ngoleo iko ang itu nuko ya ibada bisa ngaundung baka unung kubiri kita pun koi lewu saranga na mata bobo baka ndendang sanga ni raiva eh ane ndendang ngole sembuye en molong koi manukau en ndendang kila iso iyo ndendang rito sona mata ani sona awe kanda dan dore da wasoma ngai ni ko lebu seranga sandona kana wili wili ni leoni ponu rati ko ni ko na mol dona okila dona tolu na kota ni wili wili leoni ponu era turanga au sangke redi ro bakan dua au ka era samunga wa kevi au sangke vango isan do mbaka sanga ni ko re re su ko miki ni bal ni vivesu avai anu go bata tarre au sa men kiranga vini tu tarre ni sandor bata tolu serenga ya ni itumba kero ngole nga mai sa kero mentan tampi tok nor kuni puni kau sara virtale tok ka sana leni bunu sa ngana non rei tiko tiko sa arte ki tumba ni tu tuvi ala ka tel tenga na vei kai la vaki re re re rangunu o engono tiko ni vava langi sa rong ngo live nando mondra angai oti nga sakiru rongo da sara ni na vitala no sa vaka dirti ndo ku kira engo ni sala o vanga ai ke sa ni security guard re re ro bi sa na vitala no ndo sa re manden re ani re vena ndo na nanta turang na nanta turang nga okenda e o bi sa tinga ngo manu kau pati ke nanta tala turang na kana ro bi sa ro ro pati ti ko ngentala ni anu yanu e ro bi vaka tarong ti ko ndo na turang sa kosa kosa o ko engai kosa kosa o tina eh vakaira amateni iya sangana avanua era vakitikitiku kina sarandre wa vakitungana non rotroli kina na non rotutubi tu mudan dalo loma iya au maruta kani ngole me mumai vating bolele tu mbo mai fasara vakina nan duindini mbula and the sotava nan duindini tamatamata tamusakayani and sarava Anda pasal apa? Anda barang apa? Anda kira itu tuku, sangka kira keringa vir tu, kira ni etatam pun apa nuar tu ngunu tikin aja, kira ni tu kota talent dan apa nuar. Orang tinggal sarat manitos sarat, kita sarat mivam bulu sarat naturang ni ani ovisa, vikira usaya. Tosa sarat moya boleh tak laka. Aku mai rey, aku mai tumbuh nunggu lama, enak pakai sarat vir na, leoni apa nuar, siangan anan rey tiga tiko, ya vina kanira, vital nonga kira no lingan nilawa, sarat tosa sarat toka. Enta maru talaga ibig na lumanda ni darivira na lingan ni lawan nira wabu kito ka eh na sinay ni lini vonua eh na makete sa na vonu ni vivo lima tanggang karon ni tiko nga eh tanggang karon ni tiko nga oh tiko nga na ka na sinay ni lini ko alivan na nuna vika eh dahil may silbi pak na nua o sa manikir na mikrosa wakatotol sa mga may tumba may sangol may dakadaka
Saya si vuri sansari tamaya ansa wuti tanga mengango e vida tal ne sekondi mdanangirungova andanangirungova ni vakoti ne serita tokongo eh.

Inside Out Tovata. Ni sibini de ono ena tini karua na mini tini bula ni bula binaka na wali na semna tini mai na kavini baka rumbu kendai na ika tini kavani sing ni bula o kusita binaka binaka baka lebo iyo nda pa bini mtang talitinga bi pelasio soto na turanga ni lulu ni community Southland Invercargill ni taka ni ni amaru taka ni tiki taki ma Invercargill ni kavini kuwa ngandri bitalinga moni na sureti moni na tiko baka leo lebo na lu bibi tini baka iti tiko mai Southland baka mi Invercargill moni na tiko yani and a whole ni pala ni lotu e Lindisfarne Methodist Church Hall okay wambo tini nisa kilana vuno itiko kina lima na kaloko and a kabini mataka and a baka dhuri tiki na sebu taki meke ngona sebu taki meke mi bira na leo ni Fijian community in Invercargill and a nonda navaro laki I baka wakareta ki buki buki sena nonda laki meke and Murihiku Polyfest. I'm going to go to Rumenica, Rusa Bulkavaki, Rusa Bulkawal, Nivulo Kosita, and ILT Stadium, Southland, Invercargill, and 2026 Miharo, Murihiku Polyfest. So, taking neck in a Bakaduri Tikunimataka, Limana Koloko, and Lindisfarne Methodist Church Hall. Sakarimuni gave it to Kuntakani, Nivisuri Telangani Bokalo Levo, Munina Tikuna, someone. Sebab taki meke ena singa ni mataka. Vina kau wali vikum dan vetini. Nas batu wala sautu na kena baka utik meni tuk tuk ibali wali sena kab ni kuwa. Ni sarah sarangan ni sarah di pela. Pela siyo sautu. And PMN Fiji Facebook page. Kena tuk tuk telanga. Membalat na visureti. In songu ni sebab taki meke na lima na kalok. Na Lindisfarne Methodist Church Hall. And na singa ni mataka. Ni visureti sarah ni baka levu. Yo na Miharo 2026. Miharo Murihiku Festival and Vakaidori and my Nikarusa Bulkawaki, Nikarusa Bulkawalu, Nivulangango Okosita and ILT Stadium Southland Invercargill, Gold Coin Donation, and the Tiguna Songo Mine Thiwen and Mataka, Madavna Tulna Kaloko and Kavi. Yeah, we came in and Dramun in Kilana Matelin Tukoya, Nigibitar Taranga, the Telasio and singer Soti, singer. Tava soti se na vuno telanga tiko kina na vuno yana ILT Stadium Southland Invercargill. Naka sibi na ono ena tini kalima na miniti nimbulu naka saiva walo nandrao saiva lima tolu ndua kona nongu talo takatunga ya waka laka leka na vika mivaka idhuri Sylvia Park waka tanaki na nongu are nongu vire ya kitoka ni kuwa orithi toka ni libusara toka na vulangi mata vulangi and na vuno ni vuli vuli taki ngangwe rangwe na Westfield Mall tukuna talanga movu ama imalevani na singa na noa erua na Erona lao lao ni gangs era vidi muri ni selekawa ena stoli vuni eme Kmart e malevani na mole hae Kmart na mall rae tauri selekawa keina kaukamea ena nandra vidi muri voli kena nandra sanga mera vivaka mavotaki ni songo saranga na stoa aranga ira toka ilomo ira nando ni vivi voli kiri talanga na ngole mirli voli voli sa songo na stoa era sarakla mera tombo ora oiraya urana ngolenya merli vivala ya konena na undu tukona wasoma mindani ndando ngoli voli voli ndatiko baka bimbi na mall to be vigilant nda viria kitoka nda kusar ni wandra ke baka sandarera rete to kontona ka baka sanga ni ndonto ko matamu ni ka ko ni wandra vira baka balabu renga ni viria kisara ni viria kisara baka sanga ni baka ndi na lomu ni baka oni bakila I warung dona kaya tu, ni sang wal total serengah mai kapak, ni wal talen ni buli buli talen dona penua Oklan sabah bida, do pakai dore na Westfield, orang gendu kimi mungkin dore ya ni sarto kai tumbuh na doni bi buli, doni bakan false alarm, sen doni bakai kai kai lati kum bakai lomaya. I sanda na red talengan bini bini security officer seratu na VC toa, ya sarah, anda tu ran rambut na VC toa, so na V mall
lengao ya mendengar garun sertiko artiko bol ketika dengan nengon ni kita kata kau ngon tiko ini li voli voli nestoan no malls li wango kaku ni rotik sermi pun orang ingkito dengan li bosing li betul tunder tanam muana ni malls sanan dua eh ya dah sini kila nampak kata lekan nado ya tu kira talangan ngoli tu ya ni endo tani tu ya ni nanan rakin ini bola rasa tahu tu mei vale serana rakin ini nana apa nana tuwa kini nana rupa kasama eh dah sini ani endo kila ya mendengar dongang garuni na yang dan rupa kitiko ni endo ngoli ngoli voli enda voli voli enda visinga nampak kau tu lili motona enda ngoli sana sekiranya mendengar garuni telinga dengan garuni bimbi bir na luvenda nanda usuli kini moto kake buka sembarting nan relay seni oya mentang garau na santal tinga dar na teronga si vino vono rangole kino de rangole vata na vita na koloko meratiko i vale se mesana tuku kun tiku beira o ke mundo mona na tiku vale tini sina tini kandua ngai si vino tini kandua ya ngai ndo telengo na kere kino moto ka satu na senga balatnia sini tiko enango na ndo na tiku kino nana kita tamun rotiko i vale muni tiku ni vale sanga ni sa fima mantin kan dua sember ngaya ni ngai ndo talana kira na motoka ya solito solito bagara raf sa na ngai na kilangan na ngondra ngai na numa o isang sotiro waka bibi ta katona na kita ta na kefi bitu meya iyo ya ko ngana biwa sila lai ngawa o ya ngan driva meo o wasia talanga na vika tuku na tiku mo wa ni adha me malivani na singa na noa benda yan randra bagi tiku ntanggang garo ni talitinga enda ni ndo tiku boli e vale kena nanda bimbi me vale menda ngoli voli voli sei na lotu daka daka na voli na lingito na sarangito pa bimbi tiko na vingi singa pa ruwai levo tiko na ingito na pa kaidori yano boys nongundina featuring Natalie Raikandraka.

0: Fiji, Pamana Viti. Tatakanan tu mwanda tu Jimmy Subuitas. Kira tu na leo ni lao lao ni kalo kalo zabu ni koru makawa saiko dinanga. Tataka eh? Aya, davana na nanu mirsa na nanda tata na nana na nanda tu wanting avuli ni kita kene ukelele. Iyo, nimbula vinaka no wali vuna semo vinaka tingwe na kavinikua kebo kaitiko endo na nomu ni matasere ser ni lotus, ser ni dhumu sendo mbeka na nomu ni matasingindringi oni na ngandre vomo ni mai sebuta kando na nomu ni sere evol ni walis, nipi tartar me vikito na nabandele voningo saibo walo nandrao saibo lima tolundua, se ina katuri mililiva liva nemai dot tangi dhakimbao at pmn.co.nz wikim ni talanga na turang maram ni taltala na iba katao ni sipi ni were so and we say New Zealand ke bakau ningan revu menindo bakai tev meni bangga bakai alo ni beka meni bakar rombuka sakiri telang amu nindo vitar tarmai rasa ngam nindi bangko tengah menen om nikat ketoni nivu nao mi bakar tonto takab tiku na Wakanda my the New Methodist Christian Fellowship na wali bital tale panik na bakau tiku me do tal kat ketoni na gelo rai men bakar ting tak kena bakar rombuka minggo eh na ko bakalibo yo ona numa mendo mandana nanda release nda rengo ta talma dan dan kat ketoni kena turanga tobata turanga andau rai bosa on Dr. Paula Ngereti kani vunga vikim nini vangana nimi koti kwa na ndona ngona nakalek ngango esa na kere italikina minu mai vaka itabitale ena nonda ngono ngona lubi viti esa kwasa ngongo nibula vinaka tatoka ni vaka tanyo ya seba vay enda vaka nanu saranga ivanua iyo nda sana ngole saramandi ivanua na university ni deva turunga ngasini vuli nda urei vosa Dr. Paula Ngereti kena I tumani talitik manda ni tukutuku ani na iveo kani Auckland tukutuku mimbala tira o matuku ki kandavu miyo sambula re turanga tovata
1: sambula re marama tovata sarongo vinaka na domo mai Auckland
0: rongo vinaka talenga na domo miyao ukila ni namaro takatiko na nanda to nganga na nanda to ni vale na kabina noa
1: karauka ya sarti ngangori
0: kua iyo alevu ni marau ni nganga ki mamikana palusa mituki na baka mbongi
1: Leo. Oi, oi,
0: iyo, iyo. Mm-hmm. Alusipi. Kwa.
1: Iyo, alusipi. Kwa. Iyo, palo sami vikanda.
0: Iyo. Iyo. Dalam rongga atas remanta, nak kena tomani taliti kon na non ayam ni runa ayam ni tu tak kongo kandabu, kei matuku.
1: Matuku ya, pertama na itu na nunggu bawa mata lenggo nunggu kai cukup nyok kandabu, kena bambal ganda muiran ni bunuh sih na dangi main rai, ya unggah kai. Tapi ngaya dan ikin nunggu ni betul sih kini cukup na muirah kei vitileu, pertama ngaya sih ni baga dan mai vitileu bukai dan mai matuku. Orang tahu ni orang tahu ni matuku rawa, oce ngarang kele. Tawani kandavu. Iyo, umutuku wa uomo tartaranga, umutuku, yadavu e kaumai vitilevu, reklamina ke, iso rakaitu kune umutuku mai mulekati korvo, mai televu, na vunua vokuwa emuro iwai, iso rakaitu kune vredane mai dele umutuku mai naulu ni wai ni mala, vimbasa ino ke na korona rokroko yawa. Jadi sini kita, ya, banyak ada nengai vitileu ni, ada nama kawan kau burutu, burutu, memang sakit ni dah buat cik ngani kuah, ya, gay, utan luat tak tahu ngan orang orang tahu, bina kata, nengau nasi gay tahu, bano kita nak kai polisi, mai tahu kai samua, kai futuna, harap bina kata na, buti ni kula, dam damu se, buti ni kakan, dam damu, mai uku uku ni embe, memang kau kaya. Na yembe sada kai chuni ku na kula pres na kai voli minus toa ta buti ni sipi ya na kula ndina na buti ni kula na manu manu se buti ni kaka kandam dam yo sengo so ni roka vinaka na kaka se na kula mai samua ke tonga rendo mona chunga na kena ku ne viti tega bu mela kemba logo mela kemba na dolo mela kemba na tol non dol nyamba xau timra ve voli per rawata non ra kula ni embe la kula ko salai o chikina na manu manu na kula wate kina kaka mela kemba sara mani toso mai me ado sari matuku matuku se lebu sara kina na kaka kina kula sara ngai ve voli mai na kai polinesia Ya, nangone a se adan chukina o buroto. Sa ko mataka uchi ni dombeka nangauna nromu ki na indona yasini ya nyanu ngai nanumitu kune bumai ki na bakasamba ni indone ya nyanu ndo votu mai matuku ni adan buroto kula. Ya, indu utaranga na yavu makawa maramato mai matuku wole kati makandru na yadana chiko delay tonga vichi. Delay tonga vichi. Iyo, on delay tonga vichi ngo, non rea makawa, ya, nangonu bekara ndau mai vi voli kina na kai purnisia, eare ndau lako baka lewe in delay tonga vichi. Ya, na kena ngandre vi baka lewe ngona na vuchi ni kula kena kaka, sa mai vuchi ni au kina na bono mutuku, mburotu, wili kina on delay tonga vichi, ya, mai baka ni sa mono ni yau, sa tumtanga kina vingati. Kai mani tumbu dona bebola buluti mai matuku kai sovir na chiko mai na koro o delai tonga vichi arangai wangaram bula chiko I dake rakrani dona vuno vinaka chiko mai samoa ke tonga sarmani ngoli dake kina Oni sa vamuri chiko nei talo maramato?
0: Vamuri e sartingan. Delai tonga vichi, ndo bat kitanga na vosa ya?
1: Iya. Delay tonga bitra ya? Iya, tonga bitra ni ada ni pun dua. Mepakan ni dela na endel kaya delay ka. Mepakan, mepakan ngana bos bapa lang endel tukun itu guna.
0: Mount.
1: Nah, iya. Mau ngatapu ni ada na iya ni bapa lang kita ki mount mau ngatapu. Jina ni mau ngaya kini bapa lang ngana uli pun dua. Iya, mepakan tonga kini delay tonga bitra. Sangkai na utinga na viva lango sangkai lako ento na kini wasi iyo na wanganga na kento itu kutuku makau mai Samoa ke tonga raka etu kuna kau ni tui tonga ke na kau ni tui Samoa ndi na nisenga tu na tui Samoa iyo noto turanga kau waka turanga mai Samoa evu mai na dona ilako lako mai tonga fiti kwa nga uvuka mbuta chuku ni uwe sangkai matuku mburot kula Rotak na ibalu, arangkai chini, isamua ke tonga, arasala yu toa ebu ta kikina, na kawa waka tui tonga, kena kawa waka tui samua. Vida chiku na kene pon jinjina. So meka mai samua ke tonga, rana varong, sing matara, klana wuzma vita, changa yu. Mai samua ke tonga, chiku na, ni ndu na, chiku na sala ni alo, tonga bata ki samua, bata ki kenda. Yo, nona kena duindui, uiranga na yalo ni turanga, ni rusamate arlako I pulotu. Ya ruru, Samoa ke tonga. Ni samate na turanga na yalo na, lako ina indomodomo ni singa, ya me volikativiti. Ochanga ilande wai, ochila itini sara ina dono vono ni tandra, se vono ni ngondi leo totoka ni adana o pulotu. Ya na karamo mbote chiku maitong ke Samoa. Baleta, uwer na nonro kawa turanga, el sa liso tali nonro ya vutu, ya mai burotukula mai mutuku. Ya. Uwer na tau vanua, maitonga ke Samoa, e singa ni bakakina. Mai alondra e singa, era, mai alondra baka mai Samoa, era lutu iwai, ena muera ke Samoa, era ngai lako indono muno ni adano fefa. Ya baka me, pataki mbulum beka vikenda. Tonga taranga apaka kina uirana tau manua era senga ni laku I pulotu uirana na kawa turanga mai tonga era laku I pulotu wita tari chukuna kena bandindini mai tonga na I tovu ni vasu e tu taranga viru ya dana viru na fahu ya I tovu vaka viti e senga ni tovu vaka tonga se vaka Samoa ya vaka mbibinga nontu na turanga ndo tale na ilo loku ni mate Iliu na nonda vano ni sa matendua nda lulu tako na nonda musuka na dona ingangalu. Kwa ya dana kina lulu kuni mate na ingangalu lailai. Ya maitonga, ena nga unu makawa, sembena lotu, ni sa nda matendua na turanga nda dona iwagaraita ki nonda lulosi mara musuka na ingangalu nilingana. Yungu nonda itovunga na turanga maitonga, wana tovunua esenga. Kongo nei pita nei pakaraitaki ni uira na turanga na tuitonga patike na turanga mai Samoa era vutaranga I viti mai pulotu na alondra lesta li pulotu I mburotu mamatuku patike na tonga fiti taranga me adobni kua tarungi era mai Samoa dapana malipani tonga fiti era kaya lawaki Balita ra rongo chukuna kawa mai matu ko ra ku sa mo etonga ena nonra lawa ke ndona ke ni bospos ta ke ndota na ke ni bospos ta ke nonra ngasi ngasi era mata iso ta na mai polnisia e na imbali bani tonga fiti na tamate mata ina soko dauni soko mati ora na kula tu bunta ke ndu kan deliu era mata isar kana soko ra soko sa mo tonga ena no wanganga ni fiti na rua eso tanga virunga ora sanga linde o sar i Tahiti mai Tahiti sala ya nanto tunga ke na kai tonga fiti ma do ni ku sar kletu ni do na kawa mai Tahiti na nanto na tonga fiti a wombo tini tu tanga mai ni snandi a te ro na bo mo tini do na kawa ma kawa ni na tonga fiti e ora kai mo tukunga ya do sari Hawaii to na kani wase a te atse Hawaii sama ya nanto mai Hawaii na konohiki konohiki na tarunga na dama na mbamba ni kona hiki mai Hawaii ya kere mbamba na itoke ningele toke ningele ya dana kona hiki ala le vangele sana chuku mai Hawaii ena nondo veindewe ya kene veya se Polnisia ya uwe na nondanga mai burot kula ala gai lako ina ngono ni valu esora chiko esora lako yuwe veru na chiko sa chiko niwe kandro mai kandavu o sea pa monta ko tiene ese me bate que candavu na i rikri que ni ala me candavu e sin ti kumena muera ti kuno mueda que ni bonua mai na casaleca na inga na ingorro pero tengo rena bonua era bu mai kina na tawa bonu be kai candavu era bu mai tuku se mai protocola ya ni ra lester na londra en sin ni la kosombu me bata ki kendo ke no bu era la cosa que na ingorro que lei deva da que non roya tu matuku se mbrotkula. Aken lembe kwa kwa rada angori.
0: Toto kwa kwa kwa tiyo na maza wa mingo. Ndaro nini ndia wa yani kina ndotal mbeka na yanu yanu. Se mwini na kwa kwa ya kanita kairu na yanu yanu.
1: Eo, kwa tapo ngao.
0: Toto kwa sarangori.
1: Toto kwa? Iyo. Okla niyo na tali taka. Malite wa erorongo chiko na nondondo ndina.
0: Isa levu sara. Ni mbolo vina kwa kikira mwingau. Kwa ya, turanga angas ni muli. Ni mataka sana sebu taktiki na mana korinti teme Christchurch na madha univosu wako vite New Zealand.
1: Andi na vina.
0: Iyo. Oya na maina ka neka wano, sana teku sana nga maina ka wano ni singa, kine katini karu ni singa. Ni oya na madha umeungo. O kira minundonga na nomu univosu ni baka ndrevi, kima amina lubi viti. Me kima mi maru takatiko na nima mi vosa rongo rongo vina kongo.
1: Io, ho invitato a lei. E in tua, Omar vorrebbe venire a fare tornare a Madonna e vuole domingo. Io non da numero non da vossa. E se non do non me cani do una Madonna. Do non me live sangue mi sangue vuol caro una Madonna. E na veia bacche mezzo numero non da vossa. Io singa taranga ni yanga be ke muni nai tumbu tumbu ni ngoni bar rong chi ko sing ni yanga muni kai kai chi ko urna non da na ngone er sa sing kla non rovosa bleta oi ko saranga na no mi tavi na pa buli der na lu be muni ena non rovosa to mos pa balanga sa ke buli me korli buli non ke buli nga na ngon sala vi vi non ri toka ni me korli buli se non ri toka ni non do ya sa sa ya lo muni vale no ko bos ni pa sala ke ovin ka te ngone buku na lu be mu pa buli di ko ena non rovosa sing ni mos pa vi tira rambanga mos sa ranga me non rovosa ke bo ka okela mai non avevo nua ma le tue sacchile e una bandi di che e con la buoni che è da talita che vuole una buoni una cohanga reo per una nonna di Maori che non sono tali ma le tue sacchile una goni che la vina che non posso poca Maori e una goni buco e una vica che la vina che non talinga non posso poca fare e va a tanga che una vecchenda e dina ni senga vecchenda na usin bomba tu ni tu vecchenda na cohanga reo se na sopa ni bosan beca ne adana mai mai New Zealand e sa che na gono me sa ta e utaki io na vacasa ma che poca sega na cohanga reo ma lei vuole che na gono io na buli e te che vunga i vale come banga ya maramuto
0: Toko wako uti na vulie teki vunga e vale. Nikalunga tasakatiko turanga to vata ni baka tingu vinaka.
1: Naka maramato.
0: Vinaka. Ni mwazimanda. Ningirango ati tikana ndo mwai turanga. Kasi ni vulie ndo uroivosa. Dr. Pauline Giretti.
2: You're now listening to PMN Fiji.

0: in Fiji.
1: Wangani ua ke inda veta tambu, isa tamangu. Nisibina vitu e na tini kaono na miniti ni mbula ni mbula vinaka. Na wali vina na mnisi ama vinaka temene ka vinikua. Wambote nirere wasa wasa na turanga nda sali tuku tuku mevanua. Vili ame ravai. Ya tonga toko kwa ndona serikali na madha rosa oti. Na na nguo na kami chungbe kasi singapoka rumbuka ni mber ni rosa tu na timinira. Kina timu, na timu mbea kani kandavu. Usenga sa tini turu rabina kasara. Yungu endona serikali. Wala toka o vilea merawai ena maadha uruwa sawati. Turu kawa ni seremba ama aka. Ma angali sa arna yandra. Yandra manda arusa na vala. Ilo manimbudha maila uzala. Kwa ni rere se tanka ya taka. Na vingi endra vu ena matata. Nungu meke erere baki sara. Ni unda ulanga vudhu nga vama aka. Arnayandra. Ini sa Arnayandra. Vikim ni kesa no keki mami. Ni sarwa turanga ora. Ni takan yun ni. Bulu-bulu binaka. Turanga na merama. Turubu nungu ni leo bambu. Tan yun ni maruta katiku nangga angga talanga ni. Ni nungu ni kurni vuli eh. Na madha wa saoti. Lip sarati kena kena vital notaki. O isangga yu wala toko vango. Turanga tauvu. Bili ame. One team, one heart, one goal. Believe, fight, win, ra all the way. We are behind you. Let's go ra. Sadi la, vina vina aserwa alevu iyo. Rerai angendo wango sando mbi makau mai na itutuku sene irongo mi vunua eh na vi kavini vakarongo kavambo teni osasa tuko vgalela yoko eh ena kavini kuwa sa ninda rongo tera kina na nanda irongo ni uli itutuku mi vunua ena kavini kuwa Vega 6. Ova mai, nitoso mai. Giri mai, saiva, walu nandrao. Saiva. Lima tolu ndoa, nabintali wani wali walisi. Rani ni vita ntaro mekina. Ukla sarere vili utaki. Na lombi nisulu, sarere vili takindaka na isulu watikina soba talambanga nisulu. Nisa.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Kani mbulo vana katalanga. Nanduri varo mai kina PMN Fiji pama na viti. Na viakavi ni vakarombuka. Turangas ni vuli ndauri vosa Dr. Paul Ngireti. Sama alo mbula turangto vata.
2: Hei, sama alo maramato, bula sia, bula re.
1: Ale, ii, sasa, abadaba tuan raki mai vanua.
2: Ndraki tatoka ni kua maramato. Raki tatoka, esa, e, liu liu tau valela, ia, esa nga una ke waki lembe nga nambong ni sa liu liu si via ya dilu tu na singa mundu na dangi a singa tal do na kai vo
1: singa na kai vo in china sanga vo nga me ta pokori me valuti me va ka un poco de vocanto a maten de odangore y sa o vo
2: o sa mai do sa rong on the back ni sa la ya do i lambasa
1: au sa rongoda eling Tombo, misan tanggangaro ni sarang abir talaga ng old tigani wanga, katong kini binawanga buka, buka tigani wanga buka,
2: sema. Buka na wanga buka lambas ha?
1: Iyo.
2: Sang ausin ka?
1: Nguin.
2: Nguin gele.
1: Nguin gele ena, ena. Isa, tutok ba ko uti? Yoro di kimi talaga na zoom na madaw sa uti kina woso pa kanda wusa tutok kantina.
2: Yeah.
1: Iyo, iyo na mado o sang matini kila. I haven't asked Marlo. Marlo, has anyone called you? Did anyone call you from last Friday? Mm. Last Friday, and tried to answer the question that Dr. Ngireti asked. Kuni ka libata pa kumbe ko Marlo.
2: Iyo. Hey, what am I talking about? That's what we're going to talk about. Yeah, but that's what we're going to talk about. Ya sangue bina sangue bina ayo pero nei kai na suinika ayo nei kada ba dumbiu na suina mai nei ngani dumbiu iwai na suina marre ba mna ngambiu iwai o chana ke bagle wen ba tek ko mai
1: ya ikada ba na danita eh asember nin duai ya
2: do toma
1: senga nin duai tutuku mai na messenger sen na telefoni sen katuni meli liva sen emaili amaka
2: maka ditunga
1: Maganito nga umakoviro nga ni ilaw yao.
2: Ay. Ay, isa. Yan, nakinisaw. Saw sa atikon nga yun, nakinisaw na edan rara mo na sangga.
1: Sangga na. Sangga. Iyo.
2: Sangga. Ukla, sing niya na yata naman yasase waran ang dole.
1: Dole?
2: May, iyo. Wanule, ukla, sangga talimang nga eh. Tiko na ikan na sangga eh.
1: Iyo.
2: Ele botou naquele matangali, ele botou naquele matangali, com nangani, com a boca me mamare ver tudo no matangali sangai. Boca me do raider está de segunda suína na que na mama, e ele é cana vinaga. E a coisa, ele anda no sorro no nan reven reve, o sarango dentro de andan gori.
1: Reven reve. E me vi, se ni este vitiv.
2: Sanga nan reven reve, o clama reven beca. Akan rau indo tal na matangali ya ilim tal na matangali na sangka ya na sangka ko may nengani ko na kena matangali indo biu tal iway o cha kla na buni tal noongo mbalit ni ni daradis ko na sangka ko baka minta ni ka mamar ya baka ni daradis ko na sui na iloma baka ilo vichi ko nungu na numa
1: raida ya may nengani ngay na rin yaba kina ya mi baka leo tali
2: ayo Iyo, sa ngatang nuno no ukla, may tutubata. Chukutale sa nuno no enda u, lebo na muno ay kunikina na sanggango. Iya, may baka, may biutaliway, may baka lewa na may, au ka, kila unay nga ni dundua.
1: Uy, kandina. Uy, luala la edaba may lao, edaba edana. Uy, kanda ko kukoy, andreben-reben edana may lao, o makani ilay, vos na minggo kwan Facebook, iyo. Away, emdo may mo de maka?
2: Iyo, awa manda siyang ano sa niya lalo kay mami awa. Oro ni Wangarachi ko na nungkong computer ko, chiko awa.
1: Oy, kako maramani mo alang ko ni Sangga, may lawe na na Sangga, eh?
2: Siya, Sangga niya na raramba nga.
1: Raramba?
2: Sangga niya na raramba. Lewe ito na masaga ni Sangga, iyo. Awa. Alahu chiko na nrebe, Wangarachi chiko na matanga. Okay, niya na kilili mo na kontro-kontro.
1: Kondro-kondro, koli?
2: Kondro-kondro. Oi. Kondro-kondro,
1: eh?
2: Iyo. Awamanda, reben-rebe, kondro-kondro. Sanganrau, Dole. Yeah, Sigur Sanganrau, Nandole, Nadaman, Sasa, Ran, Sasparra, Nandro, Chindole, Nadaman, Nandronga, and Condro Condro.
1: Condro Condro, Nandronga.
2: Yeah. Oi, e kamba berata wemroi wine adan na leve lawa.
1: Leve lawa.
2: Leve lawa, yeah.
1: Yeah. Moi maro.

0: membelah ke bukan dua tu kuno mena sangga endonu ya Indonesia.
1: Ayo, matikan sangga ayo. Ya sangga sim dua tu rumai.
0: Maka.
1: Ya na kimi. Ale bunu budisa, kimi nu warong ciko ale bunu muni budisa. Budisa beksen le deka.
0: Ya na ika mai ningani, ene adenika, na sanga. Ya na taro na mai ma dau sao ti sanga rongo de na pingue. E vida na kena, e vida na vandra. Kimi kendre ka vivi, na vi sei vivi so. Ya, ndole dreve sangan rao.
1: Yang dua berapa selila ya?
0: Yang dua berapa selila?
1: Iya. Bisa sangkale buat sangkanga buat kena dole.
0: Oi.
1: Naya dana. Iya.
0: Kondro ni selila?
1: Donu kondro selila sara. Wai ni dibi. Selai kondro selai sangka.
0: Oi.
1: Ini ada nabi saya bukti ruangan. Nah, sangka saya solat dah buat me sangwa. Mari kita nandole.
0: Sangwa
1: kita nandole, sendole. Mereka kari menak. Eh, aku lagi saya ngamai autero, mertani sarui, betan awai.
0: Maka.
1: Orang sangka bina kata awai kata membulakin.
0: Ya, garis, jadi sarai. Tetap, tapi nak serwali bu terangan itu. Ia mesti ada orang lepas terang dan orang dari Talanoa, enak kami ni kuat.
1: Mada engko, sana kuri ciko, malam itu, nam tukun ini mada usau, jadi nombor ciko, ada engko itu tukun ini mai berat ke nengani, beli ti ka o rokomau tu nalu belu tu nusamba. Iyo, gay luben natali o lutun sombo-sombo na yada itukana. Lutun sombo-sombo gay le itukui berat, may bambul-bul kinto mati. Na ngani po sota. Nono tikuki na gay bida na kaya na ndua, sa lay to mati ng le mbulu may na ngani. Aratong bulitiko na lubena, aratong gay sasanga tiko na lubena, marato taravale. Na yabu ni vale nga, gay daw sisisi nga bati ni yabu nuku. Nuku nga o na ngani. O chasan ga la kuma nei dong bono membu endo na wang na rong voka tamani wang lebu na ge kel me nainga ne ya sa bondo mai kina endo na maram na imbu na da no nei bondre na lebu ni wang ngo o ke adur na ke na itanganga ya na boka na uni bana ni no mo chiku ni garabatu o chani sanga i soko chiku na wanga sanga bakla ni sa sing ni garabatu sa mondo wanga chiku unita ki ko ele buni sanga no lom ni minga o chani kasa sanga kele ani na ngani na wanga na rongo boka mai nei dombo dombo mai mbua au na gai kure tale ni na nonda i tukuni me ba o chi na madongo tukuni
0: ye
1: Herrea di nengani, rengailewa, metei raurumanda, ina ndone tikina mai nengani, mendaka vinaka talimanda kina, nambuli ni ronga voka, nanumuchiku nambuli, ndo uku kuni wanga waka turanga, mbuliti, ndo yadanchiku na wanga mbuliti, ndo wakatara nga kina vali waka turanga ndo mbuliti. Armani uriani na uduna, tayadana toka ni kuwa o daka mbuli, keni mbalibani daka kina nambuli ni, ronga boka. Urto na luve somba-somba, insan mungkin insan lenga wawon somba-somba, urto sa mbulu chiku na luvena, urto dui mbuli nonto to yabu chiku nga, yana nuku-nuku. Inisarai di urto roko uwa, yana kapitani ni wanga, na ronga boka ma imbua, na laka yabu chiku, nga itarungi urto sa urto pakadaba chiku, yana nuku. Urto ka ni urto sa hova, ni daka nonto to yabu chiku, manisengi ni dede rao ni sisi chuku nga nanuku. Ama ni kayo roko uwa. Haya dana bambola wu roko uwa biraki. Na turanga maimbua. Viro na leo ni wanga mera sovaraka waka leilai mai. Eso nanuku mai na minga. Batake nangele. Nake nangele mai wakandeini nototo yavu. Na turanga nanumuchiku na minga na ya na matandra wu wangai. Yep. Ni rasovai na ingani na minga, manimbo sova vatakaya, unai bonre.

0: amarra me bonita que chu buni lo mani e minga a mani buni chu nga na bulu sa so kinda a i murri sarnga la ko mai so na kai nai nga de ranga garo bi ko me no to vu ne a chu ku kini lu nai bon re to nga murri ani na kai nai nga ni to mani boto ka kina me bu ke nai nga ni nemra mo ko nai bon re yo Isa tala mai na minga na ngele e bata ki na ndravusani rongo voka. A mani mbaulu tutu mai na minga e so na tamba ni noko noko. A nonra buka ni tumbu tumbu. Na tumbu tumbu e matakari bata ka na minga na matandra wai wanka. Isa lako taki na rongo voka. Ratunga i tau ya utaka chiko na yavu e rua ya. Urto na turanga mesa i mataini yavu o mburilevu. Koe rato tarame kene isa na noko noko ambiu vata mai kena ngele ni minga. Come nonna natura nga buni valu rovo kangaya dani muri o ravoka au kombe kangaya isa dan chunu kona ratu ne verata na ndu na ratu ne verata na dano o ravoka vita travi e na ne ada nonna vale ne sanno conoco e boka in balen bali na che na boka ta kina noko noko ni minga ni rovoka me sa ni vale non mucci con vita ma da sa ti ta rongi con ta rongori o ne ada ni ai da mutti ne vono o verata nga che ni sa o nei sanno con noco che ne mamma dalla ancora e arto non un manga e adani uanga nei rocoa la raboca sini rongo boca e ne adani caruniavu o vale leca e non tutto na turang na leone turang leone ando na busa mai verata e arto sa bo creu le stale mai arto le tarra ando na burri la e na imbulum bulu che somba somba tamando to Nia na kai lele kina na mburea o sombo sombo e mbali ngani senga sochi na kau mai nai ngani e na ngonea. Nia mea da wuni kua senga sochi ni lebo na kau mai nai ngani. Sangai lo mandra, merengai mai tara indu na mburi lebo e verata udini munua. Me wakana numini vale lele ya taro toka na imbulu mbulu ke sombo sombo mai nai ngani. Nira sa ayat mai verata era kai wakai adora sarno lo mandra me tara. O somba somba ya sana kuna palele umai uini munua ya go na ka notutun dina kina nangeli o naingani na turanga everata ni soliberto mai na minga ni rongo voka mai uchikina na nonda itukuni ena madha ongoku
1: Totoka ale rongo levo
0: na wale levo na wale bila baro rongo ya
1: Sa, nato
0: hindi ka
1: na
0: nanta
1: taro na
0: madongo turang na to. Taro madongo, iyo. Taro sana, pag umuriyo taro ni madaw sa oti. Taro ni madaw sa oti na kanisaw na sangay. Iyo. Kaya taro na madongo. In dua, na matanggali sanga, ululevu. Kaya ni kina ni kalivu to na ulu na matapula talaga iya davane anana. Mata nuna matakali sanga, ka levu nduandua, ka ulu levu, ulu kaukaua, na taba ne adana.
1: Nuna matangali sanga, ka levu nduandua, ulu levu vironga.
0: Iyo, taba ne adana. Dindyo ni bayasi biti, e tiku do ne adaki lai levu ngai, auna ke tukun talanga ne adana nyo sota na munua.
1: Donu vinaka. Ya, na taru madangu, kimi, donu varonga, donu matangali sanga, ka levu nduandua, ulu levu talanga, na taba ne adana.
0: Samalo na valeu sasia arem pare na valeu talanga me kemni no barrongo chico ento na nuitak ni ento na sotombula ena mana mengo
1: nimo demanda ni kelongat saketiko ni gerongo ento si vuni ndau rei vosa Dr. Paul Angireti ena nanda vosa talei
2: Tangi barong toka ki vei nema I tangi da kimbau ena nonro vivo sa kiti kun dona vivo sa ki katoni vate ki Polangireti da kila ni da ulibu na ngauna enta da barong ki vei koya libu talana ka enta bulida mai kina pamimi na nonda na veka na nonda ito vaga viti ke na veka enta kile iteni kino kenda ni iteu ki ena ninda mbulu mai viti ke na veka enta na yi ka sena manu manu na vei kata le so enda rani ndo na maka enda vei bule so enda mbulo volikina ino ndanga ni wale wale sabo tungo e tini kabana miniti me walu na kaloko ni walu na kaloko enda na kina tini enda na warong toka ene na ve tukutuke so ningito kapa katalanga kina ve tukutuke so e so komunitiko me bale tike enda na ngone viti enda warong tukungo ena ka wono binda kungo nisilandi kapa katalanga kina ena maina tini kina tini karua enda na waka rong tika kina ena na nanda sere na numuni sere waka talanga kina na sere kamai onikireto kamai rawa nioni mai nikireto kani ni raningiri mai na wa na seba walu nan rau seba seba seba lima tolundua se onireni text mai na lima tolundua se onireni wakoto mai na wala mata ni pamana viti se na PMN Fiji kamera ni mai kadewa kike na na sere kirei koni bina kata me mai tukuni se me mai taluza kikiwe kemini ka wasito kikiwe kemini enangonongo ay enangon sarmantangango okla di lebura toka vana vana vana nanda TV angito toko Northland wakatalaki no Taranaki rosonga vulkandoti ko Northland ka sepa toko o Taranaki Ya, nasirongo wateke tukina kiweke mnikeza na luwe iviti ni warongo toko maina vese i New Zealand maina wuliku ke i New Zealand kapa katalanga kilanda lakwe na South sena adeva ke i New Zealand sewe kendango i Auckland se Hamilton sena vei tao ni lelevu aukila ningono ngo senda suko toko mbeko maina dhaka kapa katalanga kina o irana wuli ra soko toko mai o irana tinanda ra wasanga toko mbeka kapa katalanga kina wabarau toko na vi sono vi vivo saki so eno mayado ena nonda vale mbeka sena vanu enda nongo lekina na sena gome nanda tudoko ma bertona wai katakata vure nindel nei nuku vula naita na matamu wale nga niyo te andana gaire barongo bertona dhangi mundre nindel nei rabo sebiara meara sara
3: You're now listening to PMN Fiji

0: am in Fiji.
1: Nimbula, nimbula, vinaka, vinaka, bakalibu. Sunt tot timpul meu seremo, se se? Da, da, da, Yo, senin ravan tumon kimbola tangani ve muri muri, ni uti ngan serengo, enta sana ta ko sarti ko wai roa, enai ka vini ko atranga ta wo, Mr. Sandrata, blat ni turanga ni asawa, na yada na sava ka mea, da tiko baka balangi, iya, iya. Sivina walu, ena wana miniti, ninga inana maki mai ni uti tangana, ta vi serengo, sandana roa sarai takitaki, mai wai roa, enai ka vini ko. PM in Fiji, Pamanaviti.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Lia Osborne, Sereke Namosi. E wate sa te gago to ke den la la mai wai ro an ni ta kan ndo maro ta kan se to ta ka ya
2: va
1: kan bimbi no vi Katerina va kan bimbi Katerina na linga na tudo ke
2: va kan dua io kom tanga na turang ko ngarbian ko na chika isra bi tur ngarbian ko na ke ke tu na ta mo ya
1: dai io na ngan ndo bali wale si sa to ko na walu e na rosa ka bulu ka walu na meniti ni ta kan ni maro ta to kan na se re so e la ko ta kan ni ngono no muni Tebe lika kamuraki na pama na viti se na PMN Fiji. Na gito nga kwa sangei dhaka tokongo, kila ro gito tokongo na Northland wat katalanga kina Taranaki. Senga ni visau na kai, rosa nga vulka ndua kina senga sa uti tokongo e limusa nga vulka ona miniti. Ya waka via ndre ndre toko nona toso dhake mao Taranaki. Ya mata katalanga ne mai, ndara ni nanamaki yao Canterbury, Bata Katalangaki na Bay of Plenty, Bakatalangaki na Auckland, Bata Kena Hawks Bay. Raitha nortu timi o na matangali sa na ngito mataka.
2: Mataka. Ya Auckland gitu nga.
1: Ya Auckland gitu nga. So to bata kikin tunggu. Warin
2: kila bata Hawks Bay na timi kukua talaga.
1: Iya, ndina, ndina. Iya. Iya, nama ikitali tinggal di mataka, na rona sotikina na Manuatu, Bakatalangaki na Otago, Bakatalangaki na Singatambo, Southland, Bata Kei Waikato. Ya na NPC na Mother Wango rani ndana na magitiki na rani ndareza toka na ndarani na bonwe na vakakina na nangito rani ndangolia nikina ndale kalabakira senda zimbertekiro irna nonda dhurubu rando ngito nuitaka nirana marotaka nindana marotaka kandara marotaka talenga na nondrangito irana ndangito
2: kwa No, sangue por tarong sa ngurto time o iro.
1: Ngori pa ngoh Hawks Bay. Hawks Bay ngorto. Ya, arto will talk about Hawks Bay
2: to. So. Ngokan ngorto na bio kani me o iro, arto sarangito sa tinga ne kavni kwa. Iyo me unang gita to bole men lure manda turang ni korongo. Ese sar sarangito ting bega me sul tu tu kumai.
1: Men korturanga?
2: Korturanga iya. Tataka. Tataka. Ne iyo si sa bole apanga ngo bitan se ko de me bima mando no walu naka loko. Pambotin saru lesu tal ting bingo erroti kele no ia
1: io orto tu tu mingo ribana orto tu tu mingo orto me we rada da sada da to me kia
2: ia oi orto quer ser tiko mai na kavnikua andor kana no orto maruta kani da buti me dan orto
1: io io
2: io orto nella langombua o chochi tu kana o wise le pani Epi, Lotte, Katerina, sehingga ninggul tapi na presidenti. Fertariki. Ngomong bilang na seteriki.
1: Fertariki.
2: Iya, Fertariki. Sanrata. Santi, no, Santa na yata rongo bina kandina. Na wali bu.
1: Kito, matangal ngoro, orto lewatu na.
2: Iya, na ferfereki na, iya. Ken fichfichia. Ni volfly ni yata.
1: Iya, iya. Ndo mada na serke Katerina, morto, ngo, bina katimu doon durito, dokem domo iwa.
2: Iya. Ku ani pagar tu sama tinjuk nang. Nang tu nanggalau langgai dua lua somo. Ku tu bangkur tiga tu nomor tengali.
1: Iya. Mau tak kira tu nomor tu na. Wah bibi bener turangan di tabu eh. Iya. Garap yang korang tu.
2: Iya. Iya. Jenisal. Oi kola ni mati di Singapore. Tabu. PMN Fiji. Pamana.
1: Viti.

0: Mai tu ki nungo nda vanunda sa mai kadi ba tu ki nungo mi nunda vale na nunda vanua
1: na
0: nunda korro sa nda mai e tu ki nungo ndua ayo ko yang ona ko roda ka boro na turang ki nungo ramani ro na viti nungo ro turang ki nungo ramani tonga ba vi nungo taki ro vale na nungo ro yalo ni vidi ngomi ka ba katala ki na na yalo ni nungo ro vika wa ita kindi na ka kenda do kili tu tani tu ki nungo kenda ali su talanga ki na bus stop ko iko sange se na bus station ko kabo we mai but nangono ko sali bu saranga ra ngole baya ino westgate ba bibi tu ki no Costco ga sa tu butalenga na na be ka ba business sa ya tu ikia ke ba ko ngol ki nangono ko ne mai o sa ba kai rao ni tali tu na ta na na bini ni ni ni business sa ra no stobo bu corsando le kia
1: a bintang bintang ani sa te kungo na city rail kungo na bus station wo e me sa tra pakang ta kamtang na public transport e ni sa solo bitun sin bensin e ya ya aro wa pon the train na nor wa the bus na na kanan rumaro ta tik non ruti ko bolingo ke na non rumaro ta ka ni rongol me non to bol ta ka ngen da moi tuta le ningo na bini bini ngoni pacifica e rumaro ta ka bolingo non rumai buli da le vo na ka vo vo saro lulu tiko sa baka e o sa ka ko ko ku ni extenom rutiko io patum ro marama turanga baka wa chiru ron rungai io bleten do talango non ron ngai e talai talai mai mon rumai ta kazaka e ni islandi men rumaka bina katiko
0: e ro talai taka non ron la mengo non ro ro sa ngai bando talga non ro duru min islandi mai non ro la ko mai islandi ro talai taka na nan raki dine ni lili wa i ro talai taka na veka soro ro reida kena veka so io
1: singa tambo nan dola ni bus station ya singa tambo talanga mo sese sana tik vo kena na madao ni kena maruta kena vo sobra katong
0: so atong ya
1: ya ya ke pabla ke vo ro mo kamengo pokrum buka mengo kem ni sana sinda ni ningan de dar bono sana nan da pasar tumbe kanom ni bali ni ken tarangnya mabal na dabo
0: belum terlepas ile bro kaita
1: Nampak sengit lembu sahaja nampak. Sahaja nampak diringa bangku puakatun. Dari nampak wina mata puakatun.
0: Iya.
1: Ardo bati anak akan tetuni tonga. Iya. Iya. Nah, kami ni kuki betul kirungan. Rep tangan mikro bokam bulu biru kira sahaja akan tetuni tonga mata ni singa. Iyo. Singa tampungo. Ena tiku tiki na uike katoangai o elea fagadonga. Eh, malu elele fefeha ke goi bikin ni kira sahaja kiki mami tonga mata ni singa fagadawange ke mau ma uha uike kelea fakatoanga fia fia. Happy Tongan Language Week for this Sunday. Yur tondo Tongan Language Month. Nobulokosi tondo marotekiyo. Marotekiniyo. Ya.
0: Sanggaron tika numkana nemai. Masanggaron sa tika numkana tika nobulokosi.
1: Maray, wala sa butu chingona skill. Walu sangabul karua. Aw sa santan ni gibina kata mawul sangabul katul, sa mawul sangabul kalim, sa sababaya, maray,
0: maray. Rani, o chingana Tongan Language Week, may wal sangabul katul.
1: Sera, seka dutu salolo tuka ni baka malu ako. Biatum sera baka rumpu ka baiko. Iya, ni bule, ni bule binak. Na ulu tangan na yang baki ngo, ke ko e tau hiva, ko e fe unu ma hu inga, iya ki he maui a e tonga. Our music is a vital strand of our Tongan culture. Iyo ira, irda brass band, na singing ringi, na level on the string band.
0: Na kona Pacific Music Award ko alaki na na singa Bugeluno. Utalita kan na arto na yan na brass band ni tong, arto na wakana singing ringi. Total na level.
1: Total na level, eh?
0: Total kan rin din na ngone. Pero na durubo ngone ngo kor sa gay tumbo da ke mai. Mera talita ka na matanggali baka tangi baka waya.
1: Iya. Sana nandar na tonga na madaw ngo. Sira singa tumbo ngo, eh?
0: Iya.
1: O tia o tonga, meron na rin taliman. Barto kenta tau na biti, kenta tau sanggay bulo sa roko toba. Iya, kimbal-bal ya. O tonga sanggay Papua New Guinea. Ya, apa pun yang gini, Tuvalu sanggau viti. Ya, tangga mana ikat tin kawan, kena ikat rusak bul kerunia kosita. Apa pun yang gini, mana ikawan, kena tin keruni September. Tuvalu mana rusak bul kerviti di September, kena ikat tolu nyokotawa. Kena tolu viki, kena viti mana ikawa nyokotawa, kena ikat tini nisinga. Sana gaya viter terawi sombuyani newe tokelau. Sana gaya meva tin tin sertiko, sama sama tiko. Enam bagian gua na ortu menantu Solomon. Tanah mereka tu mana ta Salomone. Yo sigata mo mandanga ngo asana nonro to.

0: Yeah, Charlie Maria Yawa, Vakanana.
1: You're now listening to PMN Fiji.
0: Di warong tako may na salika kumbraki na pamanaviti sa na PMN Fiji. Ay na ngon ng tapaliwale sa potong kaya walo na miniti, mediwa na kaloko. Wala ni mayo tito ka na gito ayan na nonrong gito na Northland, watakay na Taranaki, ay na NPC ay na Bungi Ndai. Watak nga ngo itul na miniti may may zaba ng gito. Wasang abul karua na Northland. Saya betok na Taranaki, ando tok na Vilui bina kerto mai wakai dorongor to mengangka tok kina na Northland, wakai nuni bina kaki berto, wakai nuni bina mina katalanga kebe ira, kuera na nangito ni mata kaya kerto na Canterbury wakai katalanga kina na Bay of Plenty, na ni oti tok na ruai na lima minit ni mata ka, ni oti tok na lima na lima minit ni mata katalanga rona sote kina na Auckland wakai katalanga kina na Hawke's Bay. Kapag katalangan kina ni otitokan na tini na vito na kaloko na bongi di mataka rona sota kina na Manuatu wata kina na Otago waka nuni vinaka kiwe kenta todoko na luwe viti hene be say New Zealand di tabanganda warong otok may kina na singa ni kuwa na salika kambara ki tabanganda warong otok may kina wakala ni inda sa mato sarachiko na salika kambara ki buongo na ndua sebo rua pointi rua kila nda na maro takatoka na kena lakwa ni babinaka na sere kapag katalangan kina na kena rongo binaka yan kiwe kenda taudoko na lube iwiti enda baka rongo toko mai enambongi enda indai na numunindo ni begravi o nemai tengi takimbao kapag katalangan kina o Moses taba kira undami tokongo mea thaba na tini karua na kaloko ni oti toko na tini karua erto na mai vito mani talia na begravi orto na wekanda tou na rotuma mea thaba toka yan na rua ina serongo kiwe kenda taudoko kebo kawa pena kata mo wata indona serre rani ongiri mai ena seiba walu nan rau seiba lima tolindua serne rani ni text mai na lima tolindua serani ni wala mai na wala mata ni pa manaviti sena PMN Fiji ketona renenge me wasea kiwe kia tu zoko na nomu ni serre me wata ya ni kiwe kia mnie ya Serongo bote tiko bana bu vale tona tabana wi karto tiko mengo e Papua Pakura Papakura ve nani ve lui kapa katalang kini bero nongo ne semiti kapa katalang kina o ilikimi ve kemni kede na turanga ke kemni namrama ni ni suka tiko maya na nomuni zakazaka ni kua ni ngoli tonga bang maya nomuni toli lingori ni barong tonga maya na pama na viti ana serongo menonda tuzoko ena singa ni kua

0: Pimien Fiji Pamana Viti. Vangi nin de laia tova nanongundan domo ni sibna vi wen ndu na miniti ni mbula ni mbula binaka na holi buna sema binaka ting mai ene ka vini ko ina nanda ngona ngona lu viviti mai na tolu ina tini kerua na mbongi levo we ka vini baka rumbu ka rotanga ni ni sema mi vanua ene www.pmn.co.nz o chan ni sa ngai vangaranga na PMN Fiji ka vini baka rumbu ka mena tolu na kaloko ni sara ni rongoza tu na nanda parakaramu na lu viviti ni mbola ni mbola vinaka na lu viviti ni vei bonon bonon duin dui vura vura duin dui maten duin duin dui ni sali vaka tiki tiko kina nui taka ni mbola mbola vinaka tos vinaka tali tinga na gravitavi vaka vuvale vaka vuli vaka saka saka vaka lotu kina vei vaka ngito kina vei songo songo talenga o nindui lewena iyo tatoka vinaka vinaka vaka levo ena kabinikua o wambota ni nangunang arusan ato mikino ila no kero ti mesan ito sa nang ritala no kani rumo oso sarti kone kabini singini kuwa narangot tika vi may vi Greg Trail aratiko yana marai and doon na kana non rambulang bulang gari rero ito toko rin non non day tampangone era songo tika yana non ra symposium and kabini kuwa ni mataka kina singa tambo sa rana visu kakitali and wabin nang tati kone kalu na non rin bulo bakandun dua raunira kune bate kia ena nondra laki vuli e singa tolu na wali bikimni na ndoni be susu bikimni tumbu tumbu na mni waka yotaka mera ngole na luve muni dhuru una ngone leo a mera litiko ena simpozi mera na leo staleani mera lei waka sa wui tukutuku vira talanga na nondra e dhamba ena veika ramai vulida na veika talanga na ngandrevi veira iyo na kavnikuwa wa wakati wakatoka ndo na lenga ya adho mai Christchurch mai Aranui kani rarawa mai kathi wakiani ni sa mai kathi vino na mbula ndo na ngone ena na ena nona ena mavole levu e adho wikwe ni katiko ndo na kuli asa mai lenga kina na ngone ngo young child itikuni tingo has died following a dog attack at a property in Aranui and a Christchurch. Ya telanga mendana ganga run vina kasarkina andoni bisus ne tumbu tumbu weekend tatal mendana ngasi. Nindo tumbalo no no matangalo che ke santo kere sanga buko isa ko tatin dana no mu view senando na tolo ni kaulevu. Bart kanta sinta kira eso na kolingo. Ni rakonro nga mai ni rasanga ni besu. Sanga na rawani ndolo tuna matamata sarangole ni toki e me vaka misangol na motokari bus mai rangi nguli da bana songota no nambai ora na tiko mai val anga isanga tuni beso kuli na ngona nga ita umbale kinen dua na sarana na numa saranga iya ni esa rosa ni o semurendo ngo semo o practice ta kamanda na ngo koko iyo ya bakarir baki saranga bakarir baki
1: iya mentangang garun ya
0: mentangang garun ko sana
1: sono kuli era babuli de babinaka
0: iyo
1: ya ra ko pet ko ndo pet na pet na no family animal yo es so con the red valley we can to iken na south of Auckland sena de ke Auckland le prove va kuli etiko talanga pat na non da dui tabia ndu na non da va vuli dir non da kuli ka va katalanga kin na non da so mana ken na ve e ngava ngave ndu ndu ko mera ni ngaro ni kin va vi na kuli na non ro kana vi na talanga
0: zula
1: yer zula meren ro bulum bulum vi na ka ya etu e sor ka sarva ka valen sarnga e sor torva vi na sarnga na ritta vi ya va vi na ki i kemuni na weekend to may viti e we sen sarni to do vi sek taka vali na kago beden den sen iba koli e i avere i ken de sabe in bulungo vet ke rongo so weekend sa ndaba politico e tiko talanga na nonde tabi
0: io ti sar ko e i to do ko i mosese na ka na ka vokaliu o ya ndo tuku tuku vokadi lo mandina i sa sen ni to tanrana bo valea ni na mai vango risiko ting mai na vuli na ngone ngose ngole ting baka na stoa rato se ni klan sa se ni le se ne vale se ngone se mbaka ngani vu vale nga ya e kulit le mbaka ngani vu vale nga rato le nga so na ngone ra snap wa ka suri na man man wa mi biti na koli e iyo ya so na ndana gai varo rongo da vuli kani baka malua na tapos na baka duru buan na toki ni kuli wa ya ya sanga indo ndi na to tuku tuku sa tuku tuku baka lolo mandi na baka dir lolo ama ni mai kauteni tundana tingu ni indona indona ngone ena kachi ni kuli kina nona atekteki kuwa na kuli ena kavini kuwa vinaka sibi na diwa ena ono na miniti mendana nganga ngaroni mibirna lubianta na ndo tumbali teki kuru buli lali wara kiri talanga kewe sena nonda tumbali buli ngayang unsala menda e andratiko eh iyo kan kunda tu kurasenga au na rani di dia una rani ka yo so ver sanda ko chat no so weekend da ko chat ko na spray ke eh nanda na deterrent sena na ko tun da kan review sena ko tun da toloni ka ulevu ya ya ngana ngona nda na pakam bo ta kina kuli senga au sini ba mbo tin na lewai ba te ko sa di mena public place di weekend mai eh and lewai yo to kini kuli but na senga ni restraint ta ki ko ya iya me vesu me chunga no mulom ni mbai lo ko kan nombai ker ker sar iyo we kim ni na baka manu manu eh iyo
1: da mo da ser me gori
0: mai iyo lempo boyawa iyo elo mai na sau au mai mbutuki VUA
1: au mai mbutuki mbua
0: va kandua mbua iyo
1: va tai tiko ve kona tura ga dimbua ngoli tungo i
0: o ve eroti Una doni vita balibu ya iyo
1: vita balibu ke vit ke rutu
0: wat ke italia na sa sa nyuma tito ko italia bolu na kasalo te bolu na kasal tia na na leni vale wakata la kino vo van bimbi virtu me na chapel iyo sa na rombete wakata la kino vito me se los into sa bolu na ka skill teng de kimbau o rabo ama ke pau ndo sa bolu na ka mel bolu na ka talanga vikim do ke sa ruturanga na marama chope wara ikim dana turana marama tamai JJ indo sambul meleka iya
1: bote talitunga be rono biotini o vitini a lalam barabi bete ke timo di lalam barabi turanga di putia roker ser talitunga menggor na ser gor me bote birra
0: wasa birtu mai ka meno sori tapa nangon sal nurtu ngon sal meno sori
1: Woody Road
0: saya ngon dat nita leta papalangi kim niya chuku kino
1: oi Sydney Street
0: what kina serne sadira
1: dana street tiki o Sydney Street
0: iyo
1: the Tala Street to kia Auckland Street.
0: Sandina.
1: Iyo nungun sa long again kina.
0: Iyo.
1: Gravel okay. Yao mandra, yao mandra.
0: Yao Sydney ke Auckland.
1: Iyo.
0: Oh, Sandina. Vina ko pa kalewo. Vina ko pa kalewo. Arayda, arayda. Bopam dahame, Serne. Iyo. Serne Street, iyo.
1: Wala isa takina Sydney Street,
0: Auckland Street. Gravel. Nasr valeu. Oh, mãe, botou que boa, mãe, virtou na lembra, boi ela. Ela, mãe, na sal. Menina, não me quer dizer que vai turar uma rama nem boa.

0: Puta toca, leva boia o anilo mais na sal, a um butuque em boa, tu, e ó. Se me na viu, ainda tem que ter um leminito. Moça, se engaite com mãe na vagonina e maleca aqui na loloma, que não quer ser mãe na yata cuca.
1: Oi, ó. Orto tu com a mãe, é a da tigo babá langi, e é engerra-engerra tingani viti, sanga e a andina com cor.
0: Studio the mobile, but langer tingani viti. You know, so really big city in Azuri. Yes, so risas.
1: Hey, hey, kundo to Kunabango Ranani to Tao.
0: You Ni sao maro tang ni nitu kuna na nusuri lubu lubu sin chiko isova. Aiyo, iya na suri ngas lubu lubu eh iya. Iya, re saro tama tama pa lang ya pas mat. Iya, mbrat airport. Airport chiko sa nga kya.
1: Iya, bin na kan tang na wala sao tang na diwa na tini ka bana miniti ni ta kan ni maro tak tak na ser la ko tra ni na miniti ve li ka kamra kingona pa mana viti se na PMN Fiji. Nemai.
0: Oh.
1: Iya, sa to search ko na ngona, sa wala search ko na tini menda na ngone ni nonta kere ser, eh?
0: Na kere ser sa dawi search ko.
1: Dawi search ko. Iyo.
0: Very. Bala kere ser, eh?
1: Iya, saiba wala nan rao. Saiba, lima tolundua, ke baka o talaitaka, mo ngiri mai, ke baka o ranibe, text mai, lima tolundua, aranyo text mai kina, seo sikova mai na bola mata. Ni pama na viti, sena PMN Fiji, erani kitonge wa sena ser, o vena kata, Rani tu kuna mai na seradava, rani kita ngai botai ni be kemuni kita na lube viti ni barong tak mai na vese viti, vese New Zealand, okila ni marota tak na bungi ni kuwa, bungi ni barong buka, ni kuwa ndo lever ndo sol sol bagi kina, rando ndam ndam bata, ena sona vekar ndo bena kata meratu tu bana kina na loma ni ma dawa, se na loma ni vula, se na loma ni mbaki tu zoko, se ndangu Titu mbak ngai na nanda andui tebeli, okila enda marota katoka na mbogi ni kuwa, enda bei sereswela katoka mai nomini sale kakam raki.
0: Mose se nomini tukuran goreng unti na nanda andui tebeli, oliva kasam tak sar ndare vim buni, arota umbale tika ngameng gore sa reto sa rongone endona tebeli wato talo eh, imbu ipu koyo vena katanda ongo tebeli. Abu ni sar nan TV lima total. Ngai saru tong balim balam sar cumbang ngaku baru laku tahu ni nili buli buli. Sabia kano nama aku. Ibu kau yang sabia kano. Saka ngau mbuna kata kata orang ni singa kena tong bale. Oh, kau biar kana ngaku kau ni mute peli.
1: Asing tarawa.
0: Okey lah, rewi mbuni ngau ni sar cumbang ngan ya sa semua lah. Ayo, betul kita umai pun balam. Lebo kakana. Isu di bula binaka iyo. Nam ni turbin kerana benda kau ni kau masa sedawa kaya one mai tengah tak kembau ni tak ni belum belum binaka kaya nam ni maru tak tertinga na nabi kai so ni belum ngoi tiki na mana tv living kerana benda kau yang kalandi iya kau kau ni ngoli mai kalandi ngoli mai ngande vitar tar mai vikito kau kau ni ngandre va moni mai ngande tu ni mai sar sar tu na vali walis ye
1: iyo
0: enak kau ni kau
1: na ser terabo kerana me botai tiku be nugu ne tiku ngo
0: Sangkai baru tak buat serangan ni tunggu ambui Rusi. Iyo, patut tak mereka yang mereka benda yang kita tunggu ni kuntu kundua. Iyo, iya.
1: Server bu, buat itu kena serang kau kewe kimi ni. Buat itu tali tengah be Luisa. Okelah ni tu nanti kau mau kau benda nak awal dede.
0: Sarade, gar sarade ya. Iyo, tu tali tengah mau fasi mana me Brisbane. Ni tu market menda pakai GPS.
1: Aindi na.
0: Ya, market menda unsur. Iya. Usah usah anda kan kita usah balik betul. Iya,
1: balik betul.
0: Abasten
1: sa ako kila ko mong altalibiti.
0: Iyo, siya kasi sa uche ang baki rusang vulkalima ang gengwale ano runundol rusang vulkava. Iyo, pero nito rer baka na nanggay na punto ng mga bukasin na confined spaces eh claustrophobia ko na karando iyo. Ngos ang gavivivi naka iyo sa ando etarong yun siya kung ni sinbila ko sa Scotland iyan na puno chicken ng gudro karon ng gudro ang itruwili sa siyang aw sarawatan nga natulungan na ewa kevit ay kakulipahan ko siyang sa sinot sana but it told some bulba that I owe. Is also getting Ramnisam was and Grisami Poland. Kemi, Nipitanga near the Captain of a installment, Nikian Iserne, Metolo, and I told Tarin that all is as in Rao, as in a son of Yungor.
1: Kiki, the Lagasa, basically.
0: Isa, kusurga ya kajin kajin tu lah, kisah.
1: Okay, nuku bulu bula.
0: Iya.
1: Lia Osman. Abu tekin tiki na be kemnikir na orang tak mai na salka kemerakingo. Be nuku nei o serra berbo.
0: Nibulu bina kubui Rusi.
1: Nibulu bina ka, bagatalaki na be Luisa. Bagatalaki na be Rona Biotini. Roti kumna na 37 masters in Mengri. O Mr. and Mrs. Powell. Rachel with the cake calling power. Rasa lalam bimbi tu mai beku ne mai.
0: Tu lebih calling lalam awal yang ah, masa pasi si Ben. Iya iya. Di sampul pun ada kanggo, di sampul pun ada bikin. Waktu kan di Rudy Ferro.
1: Iya.
0: Iyo. Nimbul nimbul pun nak. Nampak ni pun nak terlanga biru nanti tampang ngone. Kei kimi ni nanti ni bisu sana tumbu tumbu terlanga. Oni sari list terlalu dekai balen, dream list terlalu dekai balen. Nampung ikua.
1: Nampak ni pun nak. Nampai tangga bagi tiku nimbul lah. Bikin pro terlanga nongol tu kemenggo Rio Kalandi.
0: Iya.
1: Roti baga talanga kino Elnoa ready roti kami kaku ni sibiti.
0: Iuna kandina, kita tu tak mahu sese kandin tu no. Ina thunder papa lengo Herod bagi Helen. Iyo, Rosa H and H. Iyo H and H. Balat niyo tu fikir satu kuno ni kender M&M. Niyo nungu nawa sudu kina asa wada niyo nungu tahu mau magret. Oh, dona na dia friend Dio Dio. Itu rani bahalangi sangi kira kira ni nungu nawa sudu kina meru kerbiada ni kewatina. Iya, orang itu lebih tofi dengan satu orang aku. Satu orang Moses, kamu rasa M&M. Yang baru H&H, Rosalis Juwego.
1: Dama dari Serre.
0: Gari. Lia Osborne, nuku bulu-bula. Ngor tu biok kan ini serang abad kian Lenore, tanah Osborne. Melis minggu lalu, abad kiri biko melang Ser. Iya. Ngeri. Setelah lebih nangani, nangka Serre Juwego. Yang ngapun tak, Cio.
1: Iya.
0: PM in Fiji, Pamana.

0: Lia Ospon, na Nuku Bulubula. Ya, dabe manda, dabe manda. Ya, dar tu tu ngale tak mai berto na Viti Council le Aotearoa, harto dakapati kondo na Pacific Family Picnic Day, ya na ni mataka na Singapore Hawaii, ne ka tinka lima ni singa ni buloko sita ronondo luru Singapore kawano. And da suri tito dako kina, and na ndu tiko kina na and so tiki ne rana mai buasa, se na keynote speakers, ndu bira na Honorable Tim Costa. Okwena MP ni Levin Harfurua Otaki Kapiti bakatalangaki na ni anatiguti ko na tini na kaloko voto ke tin kali mona miniti me tin kandona kaloko na mataklele ni mataka otia sanange kurea ni na baksinglevu na dolto ko na tin na kaloko Dengai song token na veka kede na zaka toka ya na na wana kaloko ene akavi. Vini bunu ena zaka kina ya na Queen Elizabeth the Second Park ke na Ramaroa Event Center. Ke baka indona baka tataro andi ilisipedi samanunu o kwe vanana Facebook page tiko kina na tiki nongo ya na VT Council Aotearoa na zana token na zani picnic dengo na Pacifica Family Picnic Day. Ukila ni nroa sa vital no kina nemai. Rasuri tito do kino ira to do koe. Rabuwa leka wana wano ya. Wano ngono binaka. Menda mai mera mai rana wale baka pasibika. Nandra mai ndoa bata. Wambimbina nandra mai wikilai. Kabaka talanga kina nandra mai reidha na wika. So era lalawa taka. Rani rabibu sakitaka. Minaka niti talanga kina kona ya mpingur. Tim Costley. Ena rao ni sona beika ni wakata taro era ni nengai taro angkina
1: tutoka ni
0: mata kasarnga
1: ni kating kelima ni singa tawa nangati ko berto na Viti Council Aotearoa na nuto o co-host tagati ko na Pan Pacifica Family Fun Days and a Family Picnic Day ni mataka kasakati wakati ka mo sense ke baka ni simber ni unirei vi Honorable Tim Costley MP ni nasaranga ni nirei ko ni mataka lulu mi tamba pata ki koya ni borang otrang ana tabarna tugu-tugu tabarna be mai tukuna kena vida talena era sarsuret turang kena marama merna mai bosa tiko iyo na welcome kena speeches and me buka sabar ta ketika mosese oni raningi rongoda ni waitin kelim minute mitin kento na kaloko iyo na ndola tiko na songo and tini na kaloko tini kaloko na mataka sana mataka Queen Elizabeth the Second Park ke Ramaroa Event Center ya talanga na bunua Ado talipaka ada talitinga kita, talipaka ada songotikina, and singa ni mataka. Na wali mdi sa manun kena bako tikumain na tukutuku. Ivali wali sini ratalanga ni wali in nonoto Facebook page na Kapiti Coast. Ngosa paka ada nati kundi sa manun, medila na singa coast. Aya, Kapiti Coast Levin. Horo fenua otaki kapiti na kena minister tiko ya Honorable Tim Costley nakabnango wale boyan dono bonua ke baka mesanga ni orede tiko na beben don nanre bobina ka kertu ngole me wai roi kapiti ayo sapa madal tatal tinga di samununa na ngonsala le bona gali oya siwinga bali na gali ni matau ya wa madal tatiko ko na i bolo mata na vitar terung ya singa and noa mio sa sibina di wena rosa nga bulka di wena miniti ando saramanda santa ngole saramanda ibe
0: sabu-sabu
1: oh sabu-sabu what can you say sumi sabu-sabu
0: iyo
1: raida
0: portona na nangingi boys
1: iyo
0: rosini sabu-sabu
1: rosini sabu-sabu
0: awatina rosini asawa gwasa angola rosini sabu-sabu
1: rosini toki talang asawati
0: iyo
1: rosini kodama talang asawati iyo rosini sabu-sabu Otengo ndona rosin tegleo. Iya, PM and Fiji, Pamana.
0: Betty.

0: Fiji pamana viti vonga kini bukalo au lenga wakada ni voe tini kalimana miniti metini naka loko ni mbula vinaka vina wali vina sema vina katika mai ene kavi ni vaka rumbuka endai mwasese o kimu ni nando o kimu ni ndo sani li saravana songo li vini Pacifica Festival nisambo ndono maka na bulo machi na vye mbaki
1: Abanduanga, abanduanga, sila kina. Ambek sauti kona beke ni aus reading oli kina. Indo nungo soso.
0: Ya kimi ni dapat nindo ngan kimi nindo dia langwal ngai kian li buli kakana si ni buli taka taka ni linga na.
1: Si ando talita kamu dangwale na. Iya na vi kor kor keder to na samo na to ngan darita na bulung bulan ni nonra. Okay nito total ngan na ito okay. Dona kana bulung bulan ni nonda na corrente tiku kina na kind of great attack na meke libertal ka e ndo bo great attack me dungena na non dei to bo viti ka ngata lan kina na veka ndan do sa kite kina ndo bo noi
0: yo tira sa ke de to ki me viti na to ki me viti yo san do la tal tingo na sto application a vir na ngandre me revol volta ki volta ka kana se volta ki ta ka ni linga e ye me ngolenga online google tangangan Pacific Festival 2027 ochengan indel sarin stallholder na tab kya samtigiri na tugutugutu zoko bembaleta na nomuni na viena kata muni bulbultaki
1: ye
0: kibukaringan ramuni bultika kana ni sana vindika nga food stallholder application bultika tada ni linga ni vindika na handicraft stall application form
1: yeah
0: asa nga ningoli in the Pacific Festival 2027 o chan ning given dikana stall holder tab
1: yeah talaga na sala vina talaga ni nda makete taka kina na veka nda kile iteni kino kenda lebungo nda satungo in Islandi nda lewe talaga na marama ratu ndo mdanga o ngande iya toto kana zaka zaka nilinga na kesa kesa ndo zaka boko ya iya kita talenda kita kan tawar rong tiku menongo nongo enten duo kenda enten dua mata yen tak tak ni linge soba kaviti tak kili teni kino kenda ni tuke iya na sibi sibi iya sekarang kakan ay bakan bakal lolo eh na kain tanda kili teni kino na kenda kakan no kenda iya rawani ya na bu novina kamen dalai makita tak kina enten talana san da boleh tak talenga era nanda kani bisnis mina kau kenda na nanda the business takwa bina kana ave ka nda takwa ba
0: ko na kakan nda nga pasangar na lobo
1: iya lobo
0: nda ka lobo sar tanga kya
1: oir na na ma na ma kya ko lokine a o sangina nga na lobo
0: ko sangina
1: sangina to na tonga sa mar me tarutan
0: iya iya inda tani na kana kana ni kakan na pong buter na lobo e nda do baka dor na lobo bi ti e nda do baka buta kakan na kita
1: iya ni ngole na Pacifica Festival 2027 na ni bitanga kya na namuni na bana website Pacifica Festival 2027 what changa ngoli
0: stallholder
1: iya ngoli na stallholder sange undingi ke i ve ko vena kata modaka ba iya
0: food se handicraft
1: food se handicraft
0: ngoli kan se dada ni linga iya to to ke libu na wekan do rivi romosese era ngoli seranga ni merle katalau maka se libu kai kan
1: ndin
0: ngai uti lu maka kai ber ngai rebuli tal na kendro mangiti ni singa terapa
1: Tetap.
0: Ayo, ayo, dulu ya busa ngasan dorin.
1: Saya tak lagi lebih pasang kan?
0: Ayo, wuih ramen tangan awak kada ni balangi. Tentu nak kena non rawonan, non rendah usah tani, non tekor baka biti. Iya, rakut sertungan yang non rahimbe. Saya nak tewelu, saya nak suluh tak mengerti. Iya, iya. Saya tiap busa ngasar warna ser, nama sarameke.
1: Iya,
0: nak benda awak lip. Merama, non tak merama ni kor, nak kor baka biti, cuman monolang. Iya, awak ya, aku tengok aku ni tuku-tuku, nak awak lip tini seta, kilani sa baka tanga utel tinga na baka baka rao berto na bitina ningo ena nondo tau bingara mangosa na biem baki kena ya talanga na bono eran darli raidi rakina darango dir talanga kina na itampang one eran sara daulanga sere tigo na ngonongo eh iya o klanyo ni raidi junior songeta
1: iya na singa bukelulu
0: iya na bukelulu iya ya ena klanyo ni zorobo ni
1: tegu iya
0: wa
1: kito kito ya
0: kito Iya, nah Sandina, kemudian Sydney Street, Auckland Street, enggak sih. Sao me?
1: Laso.
0: Me lasa. Kim in Fiji, Pamana.
1: Viti.

0: him in Fiji.
1: Saki usambuli toko toko ya na serre. Oteke tikina kibiki mnikeda na lube ibiti. Ni varon toko maya na salika kamura kimgona. Pama na viti sena PMN Fiji. Nangona ndabali wali sati ni nakaloko. Ngona ngona ni nonda rongo serre. Maiveke mami, kiveke mni, kimaiveke mni, kiveke mami. Yeah.
2: Maiveke mni,
1: kiveke mni.
2: Tataka, iya, iya. Okay, mni, nisaro mo ser-ser to nganggur. Yeah. Nakamakalimuwa sese. Iyo, namatay ni serengo. Ngirtik mo yan na turanga sa kanin tutang lato. Nabiya ka mni pagarumbuka. O sirira rempa, turanga ni ra. Iya. Nga, kira tik mo ko, kira nindo na ser mera. May butay kit ser manda biro turanga marama ni ra. Era varo ti mo yan na ka mni ko. Iyo. Tini ratuka sami ni sambulo binaka. Iyo, sandende na sang tingin ibirai. Mendo mo tanga na singa, mendo mo may ingono. Wain patapatasi, wain ni moli to na mall. Ang damay sota to na mall. Iyo. Ya, timo timo daki. Kita na tomberu Island Serenaders. Iya, usan tingin tak tunggu na roka tapa na roka ni Rosingo I Moses.
1: Pinggi.
2: Rosi pinggi. Nono tu serengga.
1: Tertak.
2: Kandaru, Mayra. Nimbula nimbula binaga sa Arnayandra.
1: Arnayandra.
2: PM Fiji Pamana Viti.

0: Fiji.
1: Yo neto bona ngonongo ke bakanda singa ni vako kotaka tiko en rawani ali mai a vote tiko ve kemni ke na lube viti ni varong to me ne ve sei i New Zealand a vene bona ngani varong to me kina i ke Auckland se Hamilton se na deva beka ke Auckland ke New Zealand se na voliko ke New Zealand se ve bona ngani varong to me kina ni takani nda maro taka toka na ve se resola menom ni salaka kamuraki ngona pamana viti sena PMN Fiji. Nangono ndopali walesa te ngona tini ena rosa ngabulo kawalu na miniti. Winakatoka, raki winakatoka na mbongi ni kuwa, hakila ni lebo ra songosongo bata tiko nangono ngo ra marota katika taliti ngana viseresho ela katiko mai ena noma ni salaka kamuraki ngona pamana viti. Nangamenda angwale manda borto na PEX Vibe tulio ni buki da rongo di tomanda e vote che tikino che vi kem nikeda na le la lube viti ni barong to mai e tawoni keda na inislandi menomuni na serongo

Iya, manda sereana otike tikwiki mnike dana lubi biti ni barang tok main nasar ka kemrengo na pamana biti rosagi tok mengo na wekanda rongol tok mai rolis tu mai Hamilton o erotik apa kata laki na Eleno ando manda nam roser bena kati mo okla leu sarna rosabe mo tok no rongol tok mengo bena kati sona kava dai be merore ni nduritiko kina sali tal noti kubira o nemai o kilo nemai les tal meke ngona nanon daru job ngoni kuwa nakni ngona ndu wali sa boto ngai tinika wala miniti me tinika ndu ana kaloko tinika ro ana kaloko ena mai dapa teku kina na ni roving gravy o ye o nemai tangi takin bau o ye o mose satava nerto na mai to maniki to tiki norto na wekanda to na rotuma ni dapat sertai ni nerona keloko nasinya ni kuai. Nak, nampak ni nasirengo, mai bayi jujur nalendua, bunyi bayi.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tona vonga mosi mosi arto langa tetikana serea na kavoro ni utongo vota itiko bekem ni kete na lewe kemni na lube ibiti ni varo mtiko mene vese in Islandi na mbonge ndai singa baka rombuka na ikatini kabani singa ronondolu rosa nga vulka wano ni takanyo ni maro takatoka na vese resoe ngoli tako me no mni salika kamuraki na mandua na pama na viti sene PMN Fiji na ngona ndu wale sa vota ngoe rosa nga vulna miniti me tini kandua na kalu loco. Seva Wallen Rao, Seva, Lima Tolundua, Seonir in Tex Mine, Lima Tolundua, Seonir in Volvola Mine, Volamata, and Pamanavitis, and a PMN Fiji, Navacangungo, and all taking arm in a studio, and all tell Tikitumba, as your mother, Leven Rova Kiotikumba, Namaramongo.
2: PMN Fiji, Pamana.
1: Viti.

0: Lisba Marasi na sere amburu tukula ni takana ni maru takatoka na sere kangole taka ni ngono ni salka kamraki na pama na viti bulu bina kata lene mai
1: iyo sawa ka o la kota
0: sego o mbite o tunga ike o mbite o tuike o ngole
1: iyo kanjina iyo o maru takiro na nandari toka ni wakata kataka o ngai kibia ni bango sari dirao santara ka na nanda maru takana nandari atumbula mai iyo kena taka taka bimbiro le bakai dhora na katkutoni na vitamba
0: lena
1: ya ya rozi ndreba yani rondreba tale mai kani sengani lebutik na nandro zengo bina kasara na kabinikua na ngoni sala yao meru na zizi po tale mnro ngono na nro wali yu kentara mo duru bagay tuti kane zepa kyo kalandi iyo oro na ngay sarabana ra ngay talabana boliku iyo iyo ya sarga kwe ngay nga oliva mbulo birao tala na rongi tala noa nga wakalanda oli salva ngay kinda dala nga sa tukuni sa kaitpagtan ni recho ne may misale sa total tamay
0: iyo binakabali mo seru ndala na vota itiko mai ni serre na kere serre tiko mai kere itiko me serre oi na serre ni seniana bakandua ayo volai be vota itiko vorto na arto mai Hamilton vorto na bulobo vote ke ve antileni iyo leni sigibo bakatalan ki na ve na nona leoni vale arto nona bu vale ke de mai Hamilton ve kemni ke de na alubi viti di barong tau mai gori Hamilton ni tak ni maro tak tak na serengo na be ser kata la kata kena na te be lingo ka kata lagi na ser ka sa kire to ko mengo na ser ni seniana be kem ni ke na seniana ni warro to ko na bong ni kwa na serengo bo te tal nga be kem ni
1: sa ti ko na ser ke el noa o seriana o de tal bo ti modi sa tal na ser ser sa tal na ser
0: ne mai
1: ore ore si ore ndo ro si ore ndo ke
0: ke ke ndo na do bol tam se ke ke ndo na ser
1: high five man
0: Uptown
1: Gang Music na Serke
0: Seniana.

Women Fiji Pamana Viti Makusoin in the Devon Romuni singer. Nisimina Tinikanduena one miniti Nano Ngona, ni rongo certanitaki, my be Kemuniki V Kemuni, Nimbula Nimbulavinaka, ni Matavinaka Mai, Ausangamandanitura Rawesa Arerai Isuka, Nawe Kangungo. Gloria Vale Christian Community, Hopiri. And the Hopiri fire crews are battling a blaze at a building on the Gloria Vale Christian Community compound in Hopiri. A spokesperson for the fire emergency said crews were alerted to a structure fire just before 9 p.m. today. Aya, tanggangarun telengay, tanggangarun teltingan, nakimbat matango na nabimisinye swipe at katarikenda, menda kilatiko meyaw. Tikumai na longa na isulu na sopo ni isulu na ta na tapatali rao ni kamara rawa ya isang talatingan ni pagkampo dyan nindu etiko na lomo ni iwale sa kama tiko ya ay okira sande o talatiko na vi iwale talatiko tikiba o ya sarto takataka sa tiko ang umatu na doon bukumbuka na kabinikuwa merito na mbukoda na kama wakadurtika may Hopiri, atas harta kena ngonong gua Hopiri, bikin ni nak kila, dapat nuat tiki nara Glory Vale Christian Community. Pernah, kena walip. Yang ana tutuku lorai rawa, evol ni walisi, and the New Zealand Herald, and nak kau ni kua, mendan do, mendan kanggarun tertinggal ni, bila sarati kuna uni lala ira saya tertinggal New Zealand ye, mendan kanggarun ikin anda, baka baka rubina katelenga, kebaka endang walitiku itu kebaka. Dan tu buat kayu bawa titengi. Enam nak mana toka na nonton di motoka na bawa ni tumbal. Esen bawa ni vivi iyo. Oh ya, menda ngangaroni. Chat mana kata tu ngan telefoni. Tak kau tu cikun menda tawai wai. Anda sana kila nangona na ato kina na pagkadalka sa nalengka. Anda tikong baka i-vale, sa vali ni Voli, vali na kadaka, puno ni Ngito. Anda tikong baka na puno ni Voli-Voli. Sa danrebo tikong ngonsala, ero ni Yada, wakasuri, na vika kede ngo. O kila ni sa, vihira na wakanda may na Kornititi Christchurch. Ero na rani tukuni alotaka, ero na rani ndoba teke na vika, daura kitiko na kavnikuwa, na yangan ni nonda tiko waka bakarau, nda tiko yan ran raba kita litig nga, sevave, ya, nda vito kito kunta katalanga yani, veira, na nanda, na wakanda, usat, undo wasa tiko bako asa ma virtu na makumbungu, na sa nangona, oni, na, kenda sin kila nangona na ato kina, na yan, na uni uni lilew, si uni uni lilay mbeaka na tarayo kalandi, ando na tiko beka kornibuli, si puno ningito, sevale, mondo kila, na kamando wak Kaidora, kakunindo rere, mundo kilang na kamdo pagkaidora, ang kilang ni sanundo wakubuli di bira na earthquake drill, may kornibuli sanundo naman da kilang talaga na doni bay susu, na tumbo na bay kamera na do tukuni bira, tukuni wasama bira, naman da ganggarun da kesa ni bore bira, senga, ganda na tukuni tinga ganda wasetinga, naman da ganggaruni, da pagkabakarupinaka, dan rander bakitel tinga, sebabi. Finaka, serkan terapa ngoleh serti kui otahuhu enak kami kuah ropati tuin do kiremai kire wasoma main serenggo iyo na ser sakenggo sana bangulen kim ni kita lengan na buli main na rewangga primary school enak vika satu kunting mo ropati enak kami kuah ne ateli reikan roka kina turangkas ni buli mister takavaka vingo miao ni sebenar tim kedua enak walu na miniti PMN Fiji Pamanaviti.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Makare Nandi International Airport. Wangabuka lebu, Rio Soso. Wakatalangi na lebu na vi matagali wangabuka. Lore mekina. Kenda matanga ni buka di kenda tiku mingo na Fiji Airways. Dona kana nanda di betaka na nanda benua. Nanda ni tutu yang dundua me da kai manda samo tonga. Esa kana na tiku nanda tu wanga buka esa kana dilak bepa angko internationally me ka kenda tu. Make Australia, Lagosarra, America, Canada,
0: Europe.
1: Qua, the Medabo, Gori, Medava, Dimitanga, da Vavinivinaca, ni Dona Nanda, Novakovuka, Vazani, Vananda, Vanua, Vagatalakina, Nakera di Vavinaca, Same Lorekina, Evese Burubura, Navanongo Vitie.
2: Totoka, kena nanda wagrongo talinga na viviti, dede mbuti kena rotini ni ndasa tiko bangunda na bunu tani, ndasa matatu ni matentu oviti, wakamda ambassadors tu ni nanda matentu lomani oviti. Iyo ya, ndo budi serba kuku, saka serba kuku wa?
1: Dina.
2: Lotu ba kuku wa?
1: Dina.
2: Iyo tapi tali, gito?
1: Gito ba kuku.
2: Iya kanje.
1: Iya. Kuwa nga nabi murmuri ba kuku wa?
2: Murmurina sala lagwa sesen lagwa berberena lagwa galili kuwa iya kanjina yo sukuti kuna nartumbo sena wekandar turang maramnita sir na kabendai iyo buitalin tu sambol bena kero to kira ting mendana sere o gitu kuna ngamon buitalin yang murtu kira sere murtu kira usamba dina nuni amania tu
1: iya
2: iyo iyo rani nindu namdu amania duna nuni telangaki nombu o church tu kana wise lepani epi lote Katarina, gasnibuli, gasnibuli chone ta umbadangi ke na turanga tau bunum turanga matangali.
1: Presidente.
2: Iyo.
1: Federico. Iyo. Sanrata.
2: Iyo. Dono binaka. Dono nuke tonga kin ke kimi turanga na warungol tengani gorbina Nandi International Airport turanga beauty ni lote ke Katarina.
1: Iyo.
2: Mata mingo. Iyo. Kle ni bunga talina wakanda erna wa sara na nama kita liti komera lista libo nua ser na nama kita komera na buka mai ini Silandi, iyo. Totoko wakoti. Josh, amania, dosandur sa naman damay ko kapakapa. Katalang kina na matuwal naman, dosambulo na katalang nga tamay bilibe. Gurto tamaningon ito, tamay pesi, tamay bilibe. O emosyo, mumumari, karto kina. Namay na rakyo kalan, dumbul malang. Dunduri.
1: Dunduri.

Fiji pamana viti laisa volo koro au le au le au le niwo e tini katolo na meniti me tini karua na kalokan tini karun dono kaloko rosano mai tiku kina veakani ni rotuma rawa wakanda ni rotuma o chochi vai ke Alfred Atalifo Prasad o kilani sana katunio titu I vidi na nartou tala noa na vitar tarongi ke na visi eratutoka tala nga waka rotuma enda na rongoda tiko ene kavi ni kua na wali usan Vi kemuni na luve viti unindo sema mai vito koni vina kame ne vekavi ni vakarumbu kavi na kavi na kavi liv me vakalunga tete kemuni ochova sautu no no muni ndui vo vale marui na mbula rangaroni sarva kavi naka na nonda lalai e me vakanda ndo tuku na talenga na wekango malakai mudake ovi ovi vina ko nana lumun rondro tata e sani vina kavi livu na kavi ni kosa mai kito mai Zaba ike, mena na tona lore saramanda na vio kani, erato wakanga takatiko na waini vanua na kavini kua, kena kena vita mo te kitele tunga, na vei poroka ramo eso, mena tatuwa laki, mena bale tikenda na lube viti, na mazawa, ni kena maro teki na nanda vosa, wena vulu saro kotova, yesa, zaka roto ni kona kena vita la noa, kena tuwa naki waka mangosa, na vei poroka ramo eso, eh? Wambuta ni waka zanga utele tinga na vuli meke na vuli se, na vulin drama na zavutale ani vaka dorti kuna numni ive sani koro toto koni sali itara oni sali osin tu ntara kiam pusenga oni sara oni sali kathi butu mesa numni koro in New Zealand vinaka pagaliw na kavini kuwa vikemi ni mene kapiti coast ni kakuni ngule zava muni na ngole na numni songo na Pan Pacifica Family Picnic Day, na vakaidhuru tika na Queen Elizabeth II Park where Kapiti Coast ni mataka, tika tika na tini ni nangi rongoza tika na vii I wasa iso, maivira na turanga na marama ndingi taki, mera na wasa vii kimuni, ena singa ni mataka iyo, au kila ni sarareitha tiko na nraki, zartuku nitala tika na ndoni nraki ni na singa vinaka tiko ena vila ni singa coast my Kapiti Coast ena singa ni mataka na nrangita na ngone, na itambang ngone telinga nangito raka viso sara woti na non season so I say rangito vulinga na union and singa ni ko nangito netball telinga kin na vonu ni vina ka telinga ve Luisa Vingaravi na non cap game and Cornibuli na Howie College we kim ni kin sara ni mami ngone le lubi kim ngone le na Cornibuli ndui ndui oni vuli tika kina oni sa vaka ngata ki kim ni telinga and ang gravita ve vaka vuli vaka ngito telinga vinaka Vina ko magaliw. Iyo, naikav ni kuwa. And may adhavo naikav ni wakarumbu ka mingo. And then nangay rongo tal no taka. May vira o Eroti, o Elenoki, Oli, na Songo. Ni Youth Symposium. Aotearoa Fijian Youth Symposium. Baka dhurutiko may I Hamilton. And singa ni kuwa ni mataka kay na singa tabo. Na vano ni vina katalanga vikim do na leo ni Songo Songo. Ni asana baka turanga. O lomay viti vikim do na marama and do bose bose katiko na kavini kuwa wakalunga tang na kalunga na omdo ndi sasanga wakandundua ni te imo de tokomanda ni kalunga sakatiko.

0: You are now listening to PMN Rotuma.
1: E la posi ma la hit ruasi Broadcast Standards Authority e oval oo full on siav siav on ni security website is bsa.govt.nz Titni tine ekat wafrasi ni pangu ekta tiet kopla na e la luani teren ronghul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is ha soko.